0: dikile di anna dikakapa dikile di anna megale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the valve.
1: Yaka ke a mutwa monna molonwe a tsamaya a jwetsa batho mme e be batho ba aga matsogo ba bonanwe a sa tsebi seo a buang ka sona ba bonanwe a ipuela ditaba fela tse sa tsebisagaleng nakong eo noe a neng a bua message wa morwallo nakong eo noe a neng a gasa evangedi ya morwallo pula e ne soka e na lefatsheng le ka lerotho di le leng fela e re bebele go ne soka go ena puna lefatsheng ke ka go batho ba sa ka ba mogolwa ke ka go batho ba sa ka ba monkelela tlhogong ke ka gona batho ba ileng ba bona a ipuela tsa gae fela ya ba ga ba momamele ba kgaoana le ena ba iketsetsa tsa bona tseo ba tummeng ka tsona e ka re ke a utlwa le kwa FM le tlisa baruti ka o fapafapana e ka re ke a utlwa le kwa FM le tlisa batlhanka ba modimo tsatsi le leng le le leng la beke go tloa digoreng tsa oseng o fitlhela digoreng tseo batho ba tswileng ka tsona e ka re ke a utlwa evangedi e rerwa le kwa from all directions e rerwa from all doctrines tseo o ka wa di naganang empa mamedi a be a aga letsogo a sa batlo mamela a bona e le tshenyo ya nako e tlo fitlha nako eo ka yona o tlo labalabelang e ka o ka utlwa ena evangedi e re bebele bukeng ya Amos batlhankana le barwetsana ga e re fela batlhankana le barwetsana e bua ka ba batle e re ba tlabe ba theosa ba nyolosa ba nyoriwe ba sa nyorelwa metsi ba lapile ba sa lapela dijo empa ba lapetse le o nyorelwa lentswe la modimo mamedi o motlese ke wa dumela nako eo e fitlhele o ntse o le jwalo nako eo noe a e spentileng karo a reka nako eo noe a e spentileng a phapaletse sepakapakeng lefatshe le sengwa ke digola tsa metsi go bile botlhoko batho ga ba se ba bona pula ena for the very first time ya be le gona ba dumelang e kare ke a ba utlwa ga ba re naebe ga se yona ntho e neng e rerwa ke noe eo na naebe ga se yona ntho e neng e rerwa le kwa FM ena na ga e le mona e etsagala gotlhong baruti ba ne ba bua nnete mamedi wa le kwa ke rata go bolelela it's gonna be too late ga o tlo ba le nako ya o ka itukisa e tlabe e se e le late ga botlhoko ka tsele makatsang e re bebele ya ba modimo o gopola noe ee ga e gopole noe fela empa e mo gopola le tsotlhe tseo a nang le tsona ee e mo gopola ga mmogo le diphoofolo tsotlhe e mo gopola ga mmogo le magomo kao fela a neng a le ka a rekeng e re bebele modimo a lebale modimo ke modimo ya gopolang selekane seo a ileng a se etsa a re nkeke ka go latlha nkeke ka go tloelela mamedi wa le kwa ntumelele ke o jwetse gore le o seng ga ka jeno modimo ena yeo re ke buang ka ena modimo ena yeo re mo sebeletsang o santsene a gopola le o seng gona gore ga ra bothata bo o leng ka re o bona ga ra boima bo o leng ka re o bona ga ra dikitlano tsa meno tse bo iphumanang o le ka re o tsona modimo wa rona ga se o lebale le o seng ga ka jeno modimo wa rona wa gopola jalo fela ka a ile a gopola noe le o seng ga ka jeno modimo wa o gopola ka re o boima bo o leng go bona ka re o mathata a o shebaneng le ona a divorce seng ka re o mathata a go se utlwane go o shebaneng le ona o seng modimo wa gopola le o seng ga ka jeno a keke a o tloelela o le ka re o tseo tsotlhe tsotlhe tseo o shebaneng le tsona bophelong ba gago tsebatlheng mamedi e motle gore modimo a keke a o lebala modimo a keke a o tloelela modimo a keke a o furalela modimo wa rona wa tshepala ka dinako tsotlhe modimo wa rona seo a ileng a se bua o a se pheta mamedi wena o a rata kapa ga o rate wena o a dumela kapa ga o dumele go sona ke batla go bolelela o seng ga ka jono whether you are ready or not Jesus is coming one day.

0: a santsane a re lwanela dintwa tsa rona tjenana. Ntumelle ke lebe jwalo thapelong ya rona ya hoseng ho naga letsatsi.
1: Rene selentsuma ba tsama pelo o re papile le rona go nena ke ke sempete wena ra teng go isoba o tle go tsara feta go
0: ya oh yes lord
1: ba ba rona ba tsikolo ba tsama pelo ke nna ka go tsenya sa lefatshe ke nna ntata rona go go tsipo ha ba ba rona ba le batsana go nna sa tla se batla ba ntsha dikolo ha e tle bona tlo ga etela mpile go nena ha e tle bona tlo se betsang ka bona ba tsama pelo
0: o re a le bona
1: ke nna ba tlo go nena ba ke tla se di patetse tshisa ke ba pala ke se matlo ba tsike ka tsia
0: yes yes lord
1: ke na ka ro la pa mo tsama phela nda te kut mo la hlele mo re tsanya na o ma kut go nyana o tle ba pele bona ba tle ba itsapela jo fa ka mehla ba ne re se piso mo tsapela ka ka sa mo rena re fa tshile je para ka mehla ba sa se o hle ene
0: amen and amen
2: ke di mo tsatsa se sa kaste o di ba khanya mo di ma poloko mo di ma bophela.
0: Yes, Lord.
2: I tell you some little service in with my butler. That does a busy little bit of my dad's on the lane. We say that a little boy, a little bit of someone at my house. But then we say, Mona, that a little boy, a little boss again, come again.
0: Hallelujah.
2: You look at the pretty mellow. That will be the same to the Zawana Mapelomarona. The same one and that take him a house. Eight him a house, a book of an hour, a pump seven hours. The remedy must follow an hour, some born in the same. Awa phela jwala ka modimo tata ga sa tsena ka re mkente tata ka mgaero yo hlaletsatsi sa tshwane wena hlaha jwala ka modimo ipana ha tse bulbalo go temba ha tata le se go na mhlanga mo re maka sa tsena re se sa sina ka shoko hlale tembeni mo di kwezi tata re kwa ma tla ba bo phelo tumelo ha ke bona ke hlolela ha ke bona tla mo sebedisa ka mona ba tla ka teng ga tshepile wena ntata o se bo hle ga bone o se re hlolega matlafatsa
0: haleluya haleluya
2: baba bona o teng go bophelo ga tshepile bana le se tate re matla molo mohala ke bophelo go bana bana le teng tla go hlolela bona le teng tla ga matlafatsa go banele bona le teng tla ga bona e ga le bua ga le ba le se ke ga ntate modimo ipana a tse le se bana ba bona ba tsebela sa tsebe mo hawa ho mo tuma ka
0: Jesus
2: ke tsa tametsa le bana bana ka ke ne ka ga di trials ba bona le se ba ka ga ba bona ba bophelo ga tseba gwana ntato teno se ntate le bahlatswe ba matshikiso a ba fodise kwena ntato modimo le se
0: oh yes lord
2: bana le bana ba ha di ba ga jolise ba le kwa ntate ba tsantle bo hle ba hlanka ba ba tene ba kena ntsetsi ka le be bona o ba pele bona ba matlafatso ba tsetse ka
0: mo thank you jesus
2: ke tso fetse bona kwa panene le bona le ka ga malapa bona a le ba hlanka ba dikereke tsa ho tsohle ba di tseba ntate ba di bona le se ba bophelo e ba karaboletsa selo sana ga tshepa ga dumela o go bana le teng tlo go matlafatsa wena le teng tlo go fa maatla
0: yes lord
2: le teng tlo go hlolela ka tsohle ga tseba go golela mongwa bophelo go utle ntate le maatla matsha le go utle re phetse re fodile go hloletse go bone e ntate nka se ba le se mo tshepa le mo hanela ga tshepa le na modimo o tlwane ba
0: bona
2: lo ba kula ga tshepile wena ntate le se e re ntata ya tshwana le wena ntse go hloletse le maqalong a beke ga lagana go bona bana ipanatsa
0: haleluya haleluya haleluya
2: fa bona ka tshepulo tumelo le senga sebaka hlono fatse le tshwana ka sheku worship pass tsa usane ha bo sukile sebaka ka letsitso tsa sana o tshepa wena o go teng ka tsona ka lebitso la Jesu ya phela ngwana seratha dihlono fatse kwena ka leboa mohalela ka leboa
3: amen and amen alleluia
4: One lanela ntate how she took it little.
3: Oh yes Lord.
4: How she took it little mudimo ya matla mudimo ya tshepa ala nje o fama ba la bophelo ntate.
3: Hallelujah.
4: Ha ntse re le ba bophelo bona bo re fileng bona jo go fanta ta rona matla botle. Ha le bo ya na ka dina go tsena re fadi me ha ntate. Re tsosa ke ala male ho di mo ntate re sisi ya ma go a re leng bona jo o fanta ta ra le bo ntate. Hana ngi ra di thaba jo hofan ta tota smambelo sa mantong a haunta ta matla
3: haleluya
4: matla mudimo ya tsepa halan ta tota re lanela jo hofa o tsukile to maphelong a rona jo hofan ta te ta tsere tsere le bua ka tsohle tso tsudigetse tsa tsona ta te tsere rapedisa bana ba rona ta tsa matla
3: oh yes lord
4: rapedisa bana ba rona jo hofan ta te bona hona ya tsona mbena mabala bophelo mudimo ya matla mudimo ya tshepa halang tate jona ka letsatsi lena la satertan tate le re tshepang hore re dule yona tshepong tate
3: aleluyaaleluyaong
4: tate obane re tshepe wena Jehova di ka re tsubutla di ka re tsa eng Jehova tate o na le rona bane re dutse re tumelong re dutse re o tshepile Jehova tate ntate ke itebogela
3: ka ore ya o tlhoka Jesu
4: tsena ka ra ntwa e sa itsebeng Jehova e nna ntwa ga se ya ka ntate ga se ya ka ntwa e nna ntate ke tshware thebe ya moya ke dumele fela ntate ke bone le tumelo le tshepo ntate
3: o morena
4: ore e nna ntwa e re leng yona Jehova se ntwa ya rona ntate re tshware thebe ya
3: godimo
4: Jehova ntate o bone modimo ya matla mudimo ya tshepagala ntate ke bona batlotsiwa ba rona ba tsamaya mafifi ba tsamaya dirameng babaleletse Jehova go tswa ka ga malapa yo a bona Jehova ntate ke bona bana ba rona ba gola ditoting Jehova ditoteng ba pagang diplastiki o na le bona ntate o tswa ba pese ka matla le mahau ntate
3: ore gauhele
4: ya moyeng gothe bana ba bolwetse dirameke bane ba swele Jehova ntate o bana mudimo ya matla o tswa lwanela modu ntate ditoteng di seke-seke Jehova ntate a matla le ba dipetlele re botse re ba bitsa re ba rapedisa ba meme wena Jehova ntate ba bine bitse wena o bona gona ya tshwanang le wena
3: Jehova
4: o meme Jehova ntate a matla go meme se natla sa legodimo e tla re ka jeso re ntse gantle le bana ba rona Jehova go lwanele ntate bane o modimo ya lwanang ya lwanang ka maphelo a rona e mobiga ae Jehova ntate re ko meme se natla sa legodimo mabitsong a magagotsela ntate la morala mo yohala Jesu Kriste amen
3: amen and amen halleluja
5: dumela mohlanka wa modimo dumela
3: madume mama
5: ke go dumedisa ka lebitso le e phametse
3: mabitso
5: la mpholosi wa rona len Jesu Kriste
3: a bokwe
5: molopolo ya maphelo a rona mohlanka wa modimo ke a leboga ka tšhaba letsatsi la kajeno
3: ditanke
5: ditebo le thurusi le diboka re lebisa go ntate ka gae ka mosong di mo tshwanetse
3: mooya
5: maphelo a rona re a leboga ka mpho e kgolo e leng bophelo re a leboga mohlanka modimo gore modimo o file sebaka sa gore o tlo ba radiong kajeno mme re a leboga re a boka re a galaletsa bogolo ba gae re sa tlile bonamelong ba maoto wa gaeno mohlanka wa modimo re tlo boka yena re re modimo re a leboga ka lebitso la morena Jesu
3: aleluyamodimong
5: ka seatla sao sa maau se bapile le rona bosio botlhe mo kamedi ya rena wena re lwanetseng dintwa senatla sa legodimo le tse bang gage di bone morena marokong a rona ntatoka ya lokileng o ne a theoa ntatoka ya lokileng wa rena molela morena mme wa re bonesetsantate ka molo wa legodimo jalo ka o ile wa etsa ka bana ba iseraele a bone ba le lefende re a leboga mo kamedi ya renang ka tšhaba letsatsi la kajeno ke tlhonofatse golotswa kae ka mosong o tla go rona re a leboga ka bogolo ba gago le bophara ba gago ntate re a leboga maokamedi ya renang ka seatla sao se seng se go tshwane o
3: fitlhelelaa
5: tsa gago ka merabe yotlhe ka o fapakana ntate wa ka lokileng le ba senang gona morena le ba ditronko ba robalang ka pela dishopo ba robalang dithoteng ba robalang tlase di-bridge letsola
3: gamorena
5: sa le le gotshwane mme le ba fitlheletse le bosung bona mme re a leboga ntate ka lebitso la morena Jesu.
3: Oh yes, we thank you Lord.
5: O re phole re ba hopole jalo ka ha e ka le rena re ka re di tronko. Le bona morena re ya le bua Jehova ya mosobane ba tembo Josepha ka ha re ka mo morena. Be ba mpa ke ka mela tsing ya bona morena le bona ntate ra le bo. Ka se atla sa ho ba fihlella ntate ka lokile re ya le bua ntate ka ya
3: lokile.
5: Ka lebitso le phametse mabitso ohle. Lebitso ra mpholiso rena le Jesu Kriste. Ra le bo hlono ro fatsa le kwa ka baruti ntate ka ya lokile ba santsane ba le lentswe la hao morena ba santsane ba
3: fa
5: e fang e tsana le bo ka bona ntate ka lebitso la mpholiso rena Jesu Kriste. Molopulo ya maphelo rona mo ka media rena sna tla sa le hodimo. Ba ba la maphelo rona mo ka media rena le hlomela la ntlo ya Jesu. Mohala ditoba di kgohlo wena ya mosimana ya lerato wena ya sa sitweng ke letho omniscient omnipotent in Jesus mighty name re a leboa morena re a boka re a halaletsa ntate le o seng ha tšhaba letsatsi la kajeno re a leboa o re tataisa ntate le ore directa ntate to point out the right road for us ka lebitso la mpholoso rena Jesu Kriste le manyeloi morena o re laetse ngwana ntate wa ka ya lokileng o re abe le rona ditseleng tsotlhe re a leboa ka ona ntate wa ka ya lokileng ka lebitso le phametse mabitso otlhe lebitso la mpholoso rona e leng Jesu Kriste molopulo wa maphelo a rona in Jesus name I pray amen and amen and amen and amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, yes. Yes, Lord.
6: Ntate kwezi, Brother Mike, dumela go hlomphile.
3: Madume, mama. Madume, hle.
6: Re ratele.
3: Amen.
6: Modimo ntate, modimo moka, modimo moya o hala.
3: Yes, Jesus.
6: Monghadi wa puloko, re a leboha.
3: Re a leboha, Jesus.
6: Mohau wa hao ke kwetsa o re fitlhela ka mehla le matsatsi.
3: Mm.
6: Siyabonga twala la twala mo inwele siyabonga.
3: Oh yes, yes Lord.
6: Ntloli mudimo tla dula o le mudimo.
3: Re a leboa Jesu.
6: Mo kamedi a rena Emmanuel nga ka maphila gona re a uboka mo rena ntse re thabela wena. Ke le batso hletso re tseditseng tsona le sontso re tsetsa tsona phahama re a ikokobetsa.
3: Hallelujah.
6: Ba fatsa ka madi a Jesu ditleng go batho le ba satlotswa. Ka go malapa ba patambeng ba bona ba fatse ka snipa sa matshediso ya tumelo.
3: Jesus.
6: Gobane wena o gaufi le bapeletse go beileng.
3: Amen.
6: Medi ya renang. Kenelela dipetlele, di-hospice, di-neighborhood, di-ICU, di-high
3: care. Ga o bejwalo modimo.
6: Ka go di-boot camp, di-old age home.
3: Oh yes.
6: Ka go di-orphanage, kenelela sena sa legodimo.
3: Great
6: one. Batho ba kulang setšhaba se bitswang ka lebitso la gago. Ntsola wa di le khutswana o pholosa setšhaba sa gago. Di ditsebe tsa ga di a thibana pholosa
3: setšhaba. Oh yes my Lord.
6: E posisine mo ka medi a renang. Re a uboka mo rena ntse re thabela wena. Ke yona mohlankana ga o Brother Mike re motlisa wena. Mo pate ka tlasa madi a konyana.
3: Please Lord. Kenelela
6: sena sa legodimo. Re leboa tsohle. Le bana ba le ba robetseng. Ditrateng ba bang ha ba sa hopolana ha bo bona ba ntse ka go ditlamo sena tla sa le go di
3: mo. Ba go be jalo nkosi yo kulunga.
6: Ditlamo tsa di thithifatse di tracks di nya ope. Ke a uboka mo rena ntse re thabela wena o tlo jela khotso mo ifelang. Go ba thuka go malapa di feneling di putheo mosebetsi nya matso go di.
3: Yes Jesus.
6: Go tlisa le gato lo re fide lona. Go ba no itsetse o hle ha re ka dietsa ga phetha molao. Re ratana go bana go tlisedise khotso khotso a tlo ba teng.
3: Hallelujah.
6: Ka bona la pa go no tlo thudisa manyalong a bo thakathaka. O lo wa lukisa mo kamedi a renang. O tse ba tsere di hlokang ka tata rona ma go di mo di bitso la o le gethe.
3: Hallelujah.
6: So thato e tsel fa tsinjo le ka tsel go di mo re feka tseno. Bo ha ba go na bo re le ka nntsa tle le go tshwarela di bitso rona jole ka go tshwarela ba. Tseng. Ka re sa mole kompogolane le mo bobane mo se kwa ho le matla le khanya jwa le ka o sapeleng. Amen. Amen.
3: Hallelujah. Hallelujah. Ke itebola me molekele. May God bless you, mama.
7: Ho modimo ntate, ho modimo mora. Ho modimo yo halelela.
3: Oh hallelujah. Hallelujah.
7: Ke ngale tsa timore na le modimo wa rona. Ra le bo hang tata matla ho hle.
3: Oh yes, ria le bo
7: mo hawa ho le mosawa le wa famdimo. Ho ba no re tsitse tata matla ho hle.
3: Mm.
7: Ra o mema ho se khola Israel ona le fikela botshabelo. Wena le fika le tile le fika le satitse.
3: Oh yes, Lord.
7: Wena mabala bo pholo ba rona ntse re ba ba le tsitse tata matla ho hle. unto na lona ka mehla le matsatsi re patetse ba bana ba bolotsana ntate a matla o hle wena o se tshabelo sa rona ntate ka tshabelo ma ntate a matla o hle wena o bana mo dimme re mpile ntate a matla o hle ra o lebo ha Jehova ya tsana le na
3: go tshwana le
7: ba botlo ba rona ntate a matla o hle ra rapela modimo wa ka ra rapela ntate a matla o hle re be ba thaba dipetlele morena le modimo wa ka ba kula mafutu
3: Jesus.
7: Ani futa di mama ga khutile nga ka ntate.
3: Hallelujah.
7: Ja o me ma Kresta matla ho hlobane ra tsi ba ha o le te mathata ya ntate a msamao. Ma hloko mo di ma ba o tshepile ntate a tla fola
3: mo di ba le la
7: ya mo di. Ke ntse re re morena le modimo wa ka ba fe Paulo Jehova ma go tla re lapela le fatse la rona modimo wa ka. Le tletseng di ntwa le tletseng di ne tere tere modimo wa ka.
3: Yes Lord.
7: Modimo wa ka ha re weletsa ho wena modimo wa ka phamisa letsola ha o ntata matla hohle yena ka ra lefatshe lena modimo wa ka le kula modimo empa ra tseba modimo wa ka ntse re weletsa ho busulu motshwari modimo wa utlwa modimo wa ka o tla re arabela ka ditsatsi le ding tsohle di tla loka ntate re beha modimo wa ka le maqheku a dulang modimo wa ka dihomi ntata matla hohle Baba modimo wa ka ba kula modimo wa ka dikelelo a di sa sebetsa morena le modimo ba utlwele bohloko ntate a matla hohle Jehova matla hohle re o mema qhubushane le ba ba tshebeletsa modimo ba sebetsa modimo wa ka ba fe dikelelo le mamelo le dirato Jehova modimo ba seke ba ba tenehela modimo wa ka le kara malapa ba ntse ba le teng modimo wa ka ke
3: na ka ba
7: malapa bo nkgono ba tswalo modimo ka ba tshwaneng ke a tsenya modimo a matla hohle e fa bana ba bona mamelo kriste ya lokileng tata matla hohle ke na ka ra batho modimo ka ba sa sebetseng ba fedile le diaparo modimo
3: re a kopa
7: rona modimo ka ntse re ikopela matla wena modimo ka re re modimo re tiise modimo wa ka masapo a rona modimo wa ka se ka thothomela kriste matla hohle motlhokong ba rona modimo wa ka jalo ka re tshepisitse hore o na le rona meriring e meputsa modimo wa ka re re ntate re a leboga o na mohlanka o morena modimo wa ka tswileng o se modimo wa ka tetseng boroko ba gae o tlo re fa lentse lentse le na le e leng moriana go rona e leng setlhare
3: modimose
7: re ga re semametse modimo wa ka re a fola re a matlafala ntate rapelela batho botlhe modimo wa ka tle ba pate modimo wa ka ba patele ba babe ba bolotsana ko ratetsofa re utlwele bohloko o bane rona ka mehla le bao dikerese ntukelang fatshe morena modimo ke re le maemong a o ntate ba tshedise o ntse o le teng Jehova ba
3: seke
7: ba latlha tshepo ko rapetse ka lebitso le maatla e leng la morena rona Jesu Kriste amen ke mamthibedi ka tsontre modimo a rona bo kae Jesus
3: amen amen mme mamthibedi re a leboa tlhe mme wa ka ga modimo a kgotsa hlonolofatshe Oh yes.
8: Ah, ntate ka Kriste morena mo yo khalalela. Tawe le go la tshuta le somela la ntwasese. Lo senga sa tsikile na ke la mocebelo fifa ya ho ke na yo di mama pelo re hlompile ka bona.
3: Hallelujah.
8: O Jehova ri ya le boga. A se ka bakala o ba re le bohlale, a se ka bakala o ba re tseba, empa ke ka bakala mehauhelo ya hao Jehova, ntate tshunyena re kopa mohau wa hao, o bope ka roho rona pelo tse hlwekileng le tlise ka roho rona
3: meetlo,
8: re itulela sephiring sa lentswe la hao, dula thatong ya hao, gobane lentswe la hao Jehova re itshepise ka wena, wena o le Jehova o tlo etsa tsela, o tlo re bontsha tse kgolo tse pateileng, tse re sa di tsebeng, ka tlasa pabalao le poloko ya gao modimo wa Iseraele re ka phela monate e tlasa tshireletso ya gao gobane o re dikwankwetla di a oa le batšha ba ya gatala empa ba itshepetseng wena ba bona matla matšha ba fofa jalo ka ntsu ga ba gatale ga ba fokole ntate le
3: seno
8: tsa tsikilena morena a katle re mema boteng ba gao re ka re tsamaisa o wena itseng re seke ra tshepa ya rona tlalepo re seke ra tshepa ya rona tsebo re itshepise ka wena wena o le Jehova o tlo etsa tsela
3: haleluyasa
8: tse kgolo tse e pateileng tse rona re sa di tsebeng ntate re apese ka maatla re apese ka maatla ntate o itulela maemo a go dumelela sa re dumelele jalo ka o shilo lentswe na gago o re ke nna ke ntse tla re aroanya le lerato la gago ke ntse tla re tlosa pela fatlho sa gago a na ke tokotsi a na ke botubo a na ke matshwenyego a na ke lerumo ana ke tlala ana ke tsietse modimo ka tsona tse ka re tsosang ba rona kudula ba ye ma re dumella sa re dumelle ho ka dula thatong ya hao ka boikokobetso re thuse modimo go ba ne re tshepa re dumela go ba ya re tshepisitseng wa tshepahala o modimo itseng o keke ba re tloela o keke ba re latlha lo seng a tsatse ke le ena mahlanka o re a lebosa gotlile ko na tamaike o teng ka ga studio ke a mo leboisa ntate re isa ditanke le ditebogo wena ka megaugelo ya gago odimaphelo bo motlompileng ka bona ntate sa kene dula le le menayo dima tsotlha tong ka karolo ka tsona ka ra station le kopa e be ka wena modimo wa karo tsotlhe be ka wena re a mo leboisa go feta tsotlhe ntate ka megaugelo ya go bapa le rona ka go yena tshibiletswa tlhale tshembeni le tlotlo le molaetsa o tlotsa o seng a tsatsi lena o tlo reng ka maphelo a rona re a leboa ntate ka keresete gore ena ya re fa maatla amen
3: amen and amen ra iteboelatlhe
9: ntate wa ka ya lokileng ntate wa mogana wa ka jesu kreste
3: yes lord
9: ntate modimo le sengwa letsatsi la ka jeko ra o leboa ntate wa rona go boloka modimo a ka lokileng bosio o re tshireletsa ntate ga ra bobe botlhe go phata ka tasa madi ga o fitlhelang ntate nakong ena
3: thank you jesus
9: re a leboa ntate wa ka magodimo re a leboa mogana jesu kreste re a leboa moya lang o modimo ya motla tshepanang re sa rapela ntate se re rapelela modimo a ka lokileng ke le ena modimo lekwa ke eno motlhankao ntate modimo ntate kgwetsi
3: bolosamoseeletse
9: ntate mogalemele bobe botlhe modimo a ka lokileng ga e be wena mo etelelang pele
3: please lord
9: ntate modimo thontse o tletsetletsana

0: Ntate wa rona ya magodimong.
1: Oh hallelujah.
0: Ntate wa rona ka lebaka la morena le mopholosi wa rona e le morena Jesu Kriste.
1: Yes Lord. Yes.
0: Ya halalelang wa Nazareta. Johanne kgaolo ya pele o re tshimologo lentswe le ne le le teng mme lentswe le le gong tate modimo
1: Hallelujah.
0: Mme lentswe e leng tate modimo gobane ga go letho le entsweng ntle le lentswe la ntate modimo le mesong ya letsatsi la kasheno re dumela gore letsatsi lena le tšhabiswa ke lentswe la ntate modimo
1: Hallelujah.
0: Le boseng gona ntate re dumela gore re tsoswa ke mogau wa lentswe
1: oh, yes.
0: la ntate modimo gobane ntle le lentswe le ileng la bodulelo mo halalelang modimo wa ka gare letho modimo wa ka ga o letho le o re ka bang ra atlega go lona re atlegiswa ke mogau o fumanwang lentsweng la ntate modimo lentsweng le ileng la apara nama lentswe le ileng la fumana lebitso ya e ba morena Jesu Kriste Yeshua Hamashia Kriste the anointed one o mogau wa gae ke o tlholang ka tsela e makatsang e ka re modimo wa ka re ne re ka ra utlwisisa gore le go tsoga ga rona tje boseng a tsatsi la kasheno re tsoswa ke mogau wa lentswe la ntate modimo re tsoswa ke lerato
1: halleluja
0: ka gona boseng gona re re ntate re ya o boka re ntse re thabela wena re sa phela ka tlasa paballo le mogau go tlatlaba le rona kara tsatsi la kasheno letsatsi le entsweng ke wena le re sa kang ra iketsetsa lona letsatsing leo modimo wa ka ga re bula matlho ya ba re bona mogau wa letsatsi la kasheno mme re sitwa ntate wa ka go iketsetsa ka gara tsatsi la kasheno empa re mema wena re tle re tsebe go
1: etsa
0: ka wena jone ka ga lentswe la gago le re ka kreste a re fa
1: maatla
0: ka etsa tsotlhe gobane go wena tsotlhe di a kgonagala ntate ya magodimo motlhanka wa gago o sea le moyeng mme modimo wa ka re rapelela mogau wa gago godimo gae lentswe la gao ntate le sa tlotswa go seng a tsatsi la kasheno o makori a basaya ntate ga le fetoge mollo wa pholoso ga le fetoge mollo ntate o finyelelang dipelo tsa banna le basadi basankana le barwetsana ga le fetoge mollo ntate o tlatla o tswadisa modimo wa ka botlhe ba tshwereng jesu gore ntate matagotlhe ba tlatla ba tswalwa botšha modimo wa ka ba fumantshwe mogau ka lebitso la morena jesu kriste ya halalelang wa nazareta modimo wa ka ke rapelela phodiso go batho botlhe ba tlatla ba utlwa lentswe la gago modimo wa ka o sa natse gore ntate o kula ga kae o sa natse gore doctor ditse go yena but the power of the holy spirit presence of the most high god modimo e tlebe lentswe le fodisang lentswe le matlapatsang ka kreste morena le mopholosi wa rona re a o boka modimo wa ka re a o galaletsa re tlhaba ditlatsi ebile re a leboga ka motlholo lentswe la gao tsatsi la kasheno ka kreste morena le mopholosi wa rona amen and amen and amen and amen
1: amen amen amen a ke leboe mafangedi sekete a re leboe tle motlhang ka modimo mamele motle ga ke leboe botlhe ba botlhe ba rometseng di-voice note ga ke leboe dithapelo tsotlhe tse ke neng o seng ga letsatsi go wena ya rometseng text message seke wa o tlosatlhe o tloelele o le jalo ke tlo gotlela go melaetsa ga jalo ne ke feta thapelong fela mme dithapelo ke a leboa ka nnete modimo wa kgotso a tlhonolofatse lapa le leng le leng mo thapelo e tswileng teng ga modimo a ilo fihlella ditlhoko tsa lelapa leo go senga ka jeno. E bang o le teng mokudi ka go lapa leno ha fole ka lebitso la Jesu Kriste. E bang go na le tlhoko efe kapa efe ka go lapa leno ha Modimo a ile go finyelela go senga ka jeno ka baka la thapelo eo e tswileng fela ka go lapa leno. Lentswe la gae o tsholo a re le keke la tswa fela la ba la gutla le sa ka la etsa mosebetsi. Le thapelo tsa lona batlhanka ba Modimo senga ka jeno ga di seke tsa tswa fela tsa gutla di sa ka tsa etsa letho. Ga di gutle le karabo, di gutle le tlhoko e ya lelapa leno go seng go naga ka jeno. Modimo a kgotso a tlhonolofatse. Ntumelele mamele motle ke feletse tsena tsotlhe ka letlhaso le monate-nate le tlanka manga e se ena Sello Maletegare ga le phirimile o nneya boroko. Mamele motle o re ke lala ke motshepile Modimo ya lerato le o seng a ka jeno ka nnete re santsane re motshepile gobane o santsane a tshepaetse le o seng a letsatsi la ka jeno. Modimo wa rona wa tshepagala ka dinako tsotlhe ya letlhaso lena le gana ka nna le gana ka nna empa le ga o le jalo ke ga bo matlhaso mona mamedi motle. Ntumelele ke o feletse ka letlhaso le leng le tlang ka ya Holy Life Family ba e tsamaisana le ena Tshepiso Motaung ga mmogo le Take Show Zama ka Ncube ba tla wena ba re ngena ngena le wena a ntseng a tlea-tlea le wena a ntseng a dutse o ipotsa gore na ebe o a ya kapa o a gutla na a ko eme o seng a ka jeno o nke qeto le mati le santsene le butswe Jesu o santsene a amogela le o seng a ka jeno Jesu e santsene le mopholosi le o seng a ka jeno o ka ke ena le wena seke wa tshaba o ka ke ena le wena seke wa re ntho na ke ya batho ba seng ba qetile ka tsa lefatshe ngwanetso tlo o le jwalo ke ena le wena le mati le santsene le butswe gobane tlo fitla nako mo mopholosi ona e tlo bang moatlhodi mo teng a keke a tlhola a go pholosa empa a tlo atlholang go senga ka jona ko nkele ona monyetla o ko kene le wena o halleluja.

0: le wena o ka kena ho senga tsatsi la ka jeno ha yo ya kwalletsweng kantle le wena o ka kena sebaka se sa letema medi motle wa le kwa FM ha modimo a soka a re no tseba hore tsohle di santsene di bulehile. If Jesus say yes, nobody can say no. If Jesus say no, nobody can say yes. Mame de motle ke ena fela ya bulang, ke ena fela ya kwalang. Le o seng a ka jeno o ka nka ona monyetla, o ka o sebedisa ona monyetla hore o tlo se ke wa fetwa le wena. O sebedise ngwaneso hobane sebaka sa hao se sa le teng. O teng molaetsa o reng fela wona madume, Brother Mike, ebile ke o hlomphile. Modimo a sa fetoheng. Oh yes, ke ena ntombi wa ha tshwene. Ha re lebohle Modimo wa kgotso a hlonolofatse. O teng molaetsa o mong o reng fela, Brother Mike behind the mic. Le nna ke bina mina thoko o reng ke mmone a ntwanela ka nako tsohle ka ha ka hara maemo a feng kapa a feng boemong bona e sa le morena ya wa tshimoloho le qetello. Ke kopa a etse lefatshe la rona hantle ka kgotso le ponelopele ya tataiso ya hae. Ke Basi Mguni ho tswa ka mane ka Vanderbilt Park. A re lebohe mohlang ka morena, ha re lebohle Modimo wa kgotso a hlonolofatse. O re molaetsa dumela Moruti Kwezi le bamamedi bohle ba hlale thembeni. Re lebohela mohau le mpho ya bophelo le ditlhapelo tse matla tse akaretsang. Ke ena mamahlatsi ho tswa ka mane ka Vanderbilt Park. Ha Modimo wa kgotso a hlonolofatse, ke a iteboela mama. O ke ene molaetsa ke o reng fela kgotso Moruti. Re leboha dithapelo tse matla le ho seng hona ka Kreste Morena. Ke mme Ngane ka mane ka Phase 3 ka mane ka Tshepiso ka nnete. Ra iteboela mama, ra iteboela hle. Modimo wa kgotso a hlonolofatse. O ke ene molaetsa o re fela ntate Moruti, ke a leboha ka dithapelo tse re di thotseng ho seng. Mme ka tsona ke kopa Modimo a phekole malwetse ana a mpiteditseng. Oh yes, ke ena Muzi Mkati ka mane ka Zone 7B. Ha Modimo wa kgotso a hlonolofatse. Oh yes, e santsane e le Modimo le ho seng ha kajeno. Ke a dumela le thapelo e leng ya kena ka mohlanka wa hae Moefangedi Sekete le yona e tlotla e toboketsa hodima tseo tsohle. Ba kulang ba fole ho seng ha tsatsi lena la kajeno. Mme ba dikontsane, ke a bona hore metse voice note ya bobedi. I hope a se ya thapelo hape mama. Ne se re fetile thapelong, ka thabela ha re ka ra tswela pele hle. Anke ke utlwe.
1: Ke a leboha. Ke a leboha. Ke leboha dithapelo tsa lona.
0: Oh yes.
1: Ka mehla le matsatsi. Ke lebohele le bomme be ke rapelang le bona ka letsatsi la labone ke re keng ya ka mane Maranata.
0: Oh yes.
1: Ke a leboha. Ke bone mohlolo ka letsatsi la labone ha ke qeta ho rapela. Ke leboha bomme. Ke re dikgapa tsa ka Modimo di hlakotse.
0: Okay.
1: Ka bona mohlolo wa ntate Modimo a na o etsa ka hara lelapa la ka ka hara bophelo ba ka.
0: Oh my God.
1: Ke ka hoo ke re Modimo ha se tswe ke letho. Satane ha na matla.
0: Oh,
1: ke le ba bana beso ba kopanong. Ke le ba bana beso ba Roshni. Be ne ke na le lepera le bona.
0: Okay, okay.
1: Ho bona. Ke ba nkgela ke na le monko.
0: Hai man.
1: Ke ba phamisa. A ba kenya ka ga lapa lena.
0: Hallelujah.
1: Wena o le soho le fuduileng la fudu ala kena ka ga lapa la dikontsane. Dina tshoko kono ko fa ngona. Ke re Pilato, Pilato o salane le tsona. Ke a leboha. Ha ke re Modimo o moholo matla wa tshepahala. Nna ma dikontsane ha ke tshabe ho bua ka bopaki be ke bo bone ka matla a ntate Modimo. Ke ntse ke le leboha le lona batlotsi wa ba ntate Modimo ka mehla le matsatsi ha ntse re ikgathatsa re nyola
0: thabelona
1: re kgasa ka mora lona le tswa ka ga malapa a lona ho bata le boima. Nna ke bo bone boholo ba ntate Modimo ha ke tshabe ho bua.
0: Oh yes.
1: Ke sebe ke bua phatlhalatsa hore Modimo o mo fe pelo ya hao o se ka apesa mmele wa hao o se apese pelo ya hao mo Modimo a dulang teng. Wena Pilato o salane le tsona mo mme madikontsana rapelang teng kopanong Roshni modima le phamise shakdile modima le tse hantle ke bone matlanta ke modimo ke tlhagisitswe o le kae amen
0: a re leboe mama a re leboe mama modimo o entse tsela bakeng sa gago modimo o dula a etsa tsela ka metlha modimo ke modimo ya sa tlholweng ke letho mminathoko o boletse ka nnete a re o a ntwanela o a ntwanela mamedi motle o a re lwanela botlhe o a re lwanela modimo a keke a re tloelela one thing I love ka modimo ona wa rona modimo wa rona ga e ka tshobotse mamedi ga e ka gore wena o ya lokileng o le ke ya sa lokang modimo ga re sireletsa re sireletsa botlhe modimo ga a nesa pula o re nesetsa botlhe ya lokileng le ya sa lokang modimo ga a tšhabisa letsatsi o le tšhabisetsa rona botlhe ya lokileng le ya sa lokang botlhe re fumana melemo ya gae modimo e santsene e le modimo le maphelong a rona ke ka gona re lokelang go mo rorisa go mo leboa go mo phamisa ka dinako tsotlhe go mo bontshagatsa lefatshe kao fela gore ke modimo ya sa tlolweng ke letho gore ke modimo ke ena mmopi wa magodimo le lefatshe mamedi motle ntumelele ke lebe jalo lentsweng la modimo mme ga ke ya lentsweng la modimo ke ya ka mokgwa le tsela e tsenana ntumelele re kale jalo le konotung le morena ka nnete re ile mmolelela tsotlhe tse re kgathatsang oh yes oh yes

Oh yes. Ha re le lekunutung ka nnete, re kgutla re ikutlwa re le betere. Ha re kile ra pota lekunutung le yena, ka nnete re tla re bile re le bofefo man. Weight e neng e le mahetleng e theohile kaofela. Re kgutla re ikutlwa re le betere haholo fela. Ho a hlokahala ka nnete, re ke re potele, re ke re lebe jwalo sephiring. E ska be sale ntse re jwetsa batho, re ke re lo bolella Modimo. Mamedi mo tlentumelle re lebe jwalo lentsweng la hae o seng ha letsatsi lena la kajeno. Lentsweng la Modimo o seng hona ke lakaditse ha re ka ra ya bukeng. Buka ke ya Genesi. Bukeng ena ya Genesi mamedi e motle re ilong ka jwalo kgaolo ke ya 28. Buka ke ya Genesi kgaolo ke ya 28. Bukeng ena ya Genesi ha re lebe jwalo ho yona o seng ha letsatsi la kajeno. Ha o e fumane mamedi motle re lebe jwalo temaneng ya leshome. Nka rata ha ka qala jwalo temaneng ya leshome re theose jwalo ka yona re bone hore na ebe e re beya kae. Hantle ntle taba ya ka emane temaneng ya leshome le metso e tsheletseng, empa nke kebe ka ya fela. Ke batla utlwe mokotaba wa yona hantle. Buka ke ya Genesi kgaolo ke ya 28. Ha o e fumane re leba jwalo temaneng ya leshome wena mamedi e motle wa Lekwa FM. Mme yona e baleya ka mokgwa le tsela e tjena. E re Bebele halalelang ha e le Jakobo a tloha Berseba a ya Harane a fihla ngalong e nngwe a lala teng. Hobane letsatsi le ne le se le diketse. Anka lejwe le leng teng a lesama a robala teng a lora a bona leri e emisitswe fatshe ntlha ya yona e fitla lehodimong. A bona le manyeloi a Modimo a nyoloha a be a theosa ho yona. A bona le Jehova a eme hodima yona. A re ke nna Jehova Modimo wa Abrahama ntatao le Modimo wa Isaka. Naha eo o robetseng ho yona ke tla neha wena le ditloholo tsa hao. Ditloholo tsa hao di tla tlaba jwalo ka lerwele la lefatshe. O tla namela bophirimela le botjhabela le leboya le borwa. Mme mefuta kaofela ya lefatshe e tla hlonolofalla ho wena le ho mofuta wa hao. Oh yes, verse 15 e re bona nna ke na le wena, ke tla o boloka hohle moo o yang teng, ke be ke o kgutlisetse naheng ena hobaneng ke ke ka o tlohela ke so o etse seo ke o baletseng sona. Yaba Jakobo o phaphama borokong ba hae a re ka nnete Jehova o teng ngalong ena kanthe ke ne ke sa tsebe. Ka nnete Jehova o teng ngalong ena kanthe ke ne ke sa tsebe. Mamele motle ke rata ka Senyesemane ha ere surely the Lord is in this place and I knew it not. Ka nnete Modimo o teng sebakeng sena empa ha ke a ka ka tseba. Ha ke a ka ka tseba empa Modimo a le teng ka hore sebaka sena. Morena hlonolofatse palo ya lentse o seng a kajeno. Ntate a lokileng re ikokobetsa pela bonamelo ba maoto wa hao o seng a kajeno. Lentswe la hao le badilwe Modimo. Ntate re le tlisa ho wena re senolele lona Modimo. Ntate re fe kutlwisiso ya nnete, kutlwisiso ya sebele Modimo. Hore lentswe la hao le ke le ahe ka ho dipelo tsa rona. Ha lentswe la hao le ke le phele ka ho dipelo tsa rona Modimo. Ebe lona le tlang ho re phidisa, ebe lona le tlang ho re tataisa, ebe lona le tlang ho re ntate re bula mahlo, ho re bula dikelello. Hore seo re se etsa Modimo, re se ke ra ba jwalo ka motho ya itjhebang seiponing. E re ha furalla a be a itibetse. Modimo ha lentswe la hao le ke le phele ka hare ho rona. Re se ke ra ba ba utlwi fela.
empa re be ba yetsi ba lona ka Kriste morena re a leboa o senga ka jeno tlhonolofatsa tsebe engwe le engwe modimo e tlang o lutlwa o seng tlhonolofatsa botlhe modimo mo radio ena e finyelelang teng tate a lokileng o senga ka jeno ke kopa tsena tsotlhe ntate lebitsong le maatla la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste yena fela modimo a ileng a re hatela lefu a re siela bophelo bo sa feleng gore ka yena re tle re bolokege re a leboa modimo amen and amen re iteboela ka nnete mamedi motle wa le kwa FM le useng ha ka jeno e santsana e le morena ha ke tsebe wena o fitile ka go dintho tse jwang o fitlhela go lena letsatsi o fitlhela ka ena hora ha ke tsebe o fitile ka go dintho tse jwang empa modimo yo ke buang ka ena o a tseba modimo yena yo ke buang ka ena o tseba tsohle goseng ga letsatsi la ka jeno ke rata ga re ka ra tsamaya ka re o buka ena ya Genesi kgaolong ena ya 28 ke rata ga re ka ra feta paleng ena ya Jakobo jalo ka re tseba gore Jakobo ke monna ya neng a tsebagala ka bobe Jakobo ke monna a neng a tsebagala ka utswa boholo ba Esau Jakobo ke monna a neng a tsebagala jalo ka motho a ileng a utswa boholo ba gae a utswa ditlhonolofatso tsa gae a ba a balea empa mmamedi useng ga ka jono ke elelelwa ntho e le nngwe ka monna enwa monna enwa ke monna yo modimo a neng a itlotlisa ka yena monna enwa ke monna yo modimo a ileng a etsa dimaaka ka yena monna enwa ke ena yo modimo a ileng a mo phagamisa e modimo a ileng a phethagatsa ditshepiso tsa gae ka yena monna enwa yeo e le Jakobo ke ena yo modimo a ileng a bontsha boholo ba gae ka yena goseng ga ka jeno mamedi e motle wa le kwa FM ke rata ga o kanka leeto lena ga mmogo le nna ke rata ga o kekeng wa salla morago ngwaneso ka moga tsena tsotlhe tseo Jakobo a fetileng go tsona ka morago ba Jakobo a iphumane a le naga thute Jakobo a decide go ka robala ganyane gobane e se e le bosiu Jakobo a nke lejwe leo a ileng a le sama e re bibele Jakobo o ile a lora bosiu mme ka morago ba a lore ya re oseng wa phaphama Jakobo ke mona mo dintho di etsagalang teng e re bibele galalelang itse obane a phaphame borokong ba gae ya ba go tla mogopolo go yena ya ba o elelelwa go modimo o teng ngalong ena empa ga ke aka ka tseba ya ba o elelelwa go modimo o ne ntse a le teng mona ga ke ne ke robetse mamedi e motletshabo yaka e nngwe seng a ka jeno ke itse ke tlo dula mane temaneng ya 16 ntumelele mamedi e motle wa le kwa FM ke bue mantswe ke yana goseng ga ka jeno ga ke tsebe ke mang a tlang go phaphama ga ke tsebe ya ntseng a shebile empa a robetse borokong ba semoya yeo e tlo reng ga phaphama a be a elelelwa gore modimo a e sale a le teng bophelong ba gae modimo a e sale a tsamaya le ena bophelong ba gae modimo a e sale a etsa dimaaka empa ga ka a mmona re na le motho seng go naa yeo e leng modumedi re na le motho seng go naa ya reng o tsamaya le modimo empa yeo e reng ga a sheba dintho tsa semoya ebe o re modimo ga oyo yeo e sale a rapela empa o sena karabo bophelong ba gae ebe o nka teto ya gore modimo gaayo e re bebele sethotho se itse pelong ya sona modimo ga oyo I hope a ke buile motho ya jwalo seng ga ka jeno bibile e galalelang mamedi motle o seng ga ka jeno e re ka morago ba a somme lejwe itse ga tsoa a elelelwa tsena tsotlhe ya ba o nka lona lejwe leno e re bibele ya ba wa le emisa o le etsa mokokotwane o etsa ntho yeo ya titlang go ba letshwao ntho yeo e tla reng next time ga a feta a be a gopola gore ke moo o ileng ga e tsala dimaaka teng bibele e re itse ka morago ba a le emise ya ba o reya nnalo yeo lebitso la bethele bethele e bolelang gore ke ntlo ya modimo amen ke ntlo ya modimo e ne re wetse ke moo modimo a dulang teng
inara wotse ke monyako wa le godimo inara wotse ke mo modimo a ipona ha ditsenteng ho yena ha ane a robetse re bibele ya ba o lora step ladder se selelele se tlwang lefatsheng se finyelela le godimong ya ba o bona manyelo a theosa a nyolosa ya ba o bona modimo a eme qetellong ya sona mane mamele motle wa le kwa fm o seng ha tsatsi la kajeno ke a tshepa mo o leng teng o santsane o dudisaile hantle ke a tshepa mo o leng teng ha wa robala boroko ba semoya ke a tshepa mo o leng teng o tshwana le tumelo ya gore modimo o teng e bang ke tlameha go nka setlhogo tsatsing la kajeno nkanka setlhogo se bonolo se reng e santsane e le modimo le o seng ga kajeno nthwena ya evangeli e a phela ngwaneso nthwena ya modimo e a phela o seng ga kajeno go ka etsagala motlhomong bophelong ba gago tsotlhe tse o fetileng go tsona o sobile o nkile qetho ya gore modimo gayo o sobile o nkile qetho ya gore nthwena ya modimo ga yo sebeletse nthwena ya modimo o ka e latlhela kwanampo o tswele pele ka bophelo bao ba gale ngwaneso ke tlile o tlo gopotsa o seng ga kajeno gore ngwaneso nthwena ya modimo e a phela nthwena ya modimo e santsane e le teng modimo o santsane a phela maphelong a rona momamedi e motle wa le kwa fm jakobo ga ka elelwa boteng ba modimo ga na robala jakobo ga ka elelwa boteng ba modimo ga na lora o nkile ka gore ke toro fela jolo ka tse dingwe tse fetileng jakobo ga ka elelwa ga na tsoa empa ka mora nako o a elelwa e re bebele o phapa maborokong ba gae wa elelwa go bile le toro man ga ona gore motho a ka lora ntho e tsena tulong e tsenana ka morago ba a tloe a baleya ngwanabo ka morago ba a tloe a lebaga malomaelabane mo teng a neng a ile ipatlela mosadi teng ya ba o lora toro e tshwanang le enana ena ke pontsho ya gore modimo o a phela maphelong a rona modimo o a phela gotlhe mo re leng teng modimo o a phela maphelong a rona mamedi e motle o sa gatlhalatsego o feta ka gare o dintho tse jwang nnalo eo o leng go yona gore na e tshabeya ga kae modimo o a phela ka gare go yona nnalo eo o leng go yona ke yona eo e le ntlo ya modimo ke yona betele ya gago ke ona monyako wa le godimo la gago halleluja lo seng a ka jeno ke tlile mamedi go tlatla go gopotsa gore le godimo le sa le teng le ka gare maemo a bophelo a o leng ka re ona go ka etsagala ga utlwane le baheno ga utlwane le basebetsi mmogo go ka etsagala ga utlwane le baaisane go ka etsagala bophelo ba gago ke bo bong ba o solola fela ga utlwane le batho o dula o le ntweng empa le boemong bona bono modimo o a phela ngwaneso o a phela modimo le o seng a ka jeno e ka re nka bua le motho o seng a ka jeno ya mmametseng e ka re nka bua le motho a utlwang le na lentse o seng a ka jeno e ka re nka bua le motho gotlhe mo tshebeletso ya lekwa e finyelelang teng go gopotsa ngwaneso gore ee nthwena ya modimo ke ya nnete tle nthwena ya modimo e a phela ngwaneso nthwena ya modimo e sa le teng le ka jeno ga e sale e le teng pele lefatshe le thewa le ka jeno e sa phela nthwena ya modimo e ka nne e be teng le ka o sa feleng taba ya modimo ga ena qalo ga ena qetelo taba ya modimo mmamedi e motle ga o letho le ka e gaolang dipakeng ke ntho ya nnete e kekeng ya fela nna le wena re fuwe sebaka o seng a ka jeno go tlotla re mamela go tlotla re utlwa lentswe la modimo go tlotla re dula lentsweng la gae go tlotla re netefatsa gore modimo o santsana utlwala maphelong a rona ngwaneso o ka etsagala o seng a dile le kereke go ka etsagala o seng a dile le lentswe la modimo ga o sa batla letho le o kopanyang le badumedi o seng ga letsatsi ga o sa batla letho le o kopanyang le kereke ka baka la tsempe tse o ileng wa dietswa motlhomong o dietswa ke batlanka ba modimo motlhomong o dietswa ke badumedi motlhomong o dietswa ke bakereke mmogo le wena o ngadile tsotlhe ka baka la botlhoko bo o ileng wa butlwa mamela o seng a ka jone ngwaneso
o ka dingala dintho ka ofela empa se ke wa ngala evangeli ya Kreste, se ke wa ngala evangeli e pholosang, se ke wa ngala Modimo gobane o ngala bophelo ba gago ga o etsa jalo, se ke wa ngala Modimo gobane ke sona sesosa sa bophelo ba gago. Ee, motlhomong a sa batla utlwa letho, o tineile, o bona ntho tsena tsotlhe e le papadi fela, o bona ntho tsena e le go jua ditšhelete fela, o bona ntho tsena e le go qosetsana fela gobane meaparo ya teng ga o e finyelele, meaparo e aparwang mono ke ya maemo. O bone ka go tlontlololwa wena ngwane somamela tle, se ke wa ela dintho tsa lefela, se ke wa ela dintho tse fetang, ela ntho e e nepagetseng. Tsebana le Modimo ona o sa phela, a ko matlo o mofumane mmamedi e motle wa le kwa FM gobane nthona ya Modimo e a sebetsa, nthona e santsene le ya nnete le ka jeno. Jakobo le ana a tsamaile go le bohloko, le ana a tsamaile a sa utlwane le eseo, empa Modimo o nnile a iponagatsa go yena. Modimo o nnile a kena bophelong ba gae, a kena ditorong tsa gae. Modimo, Modimo o nnile a mo tsamaisa, a bua le ena man to man. Modimo o nnile a itlhaisa go yena le maemong ano, ga a ka a tšhetšhela morago a re ka gobane ga utlwane le eseo le nna ga ke kene. Mamedi o tlo fitlha nako mo teng ba bangata ba rona ba tlo phaphamang borokong, mo ba bangata e tloreng ga ba bula matlho a semoya ba be ba elelelwa gore ba bapetse ka nako. Nako ena ka ofela o nompa o ipapalela kereke, you thought go sebeletsa Modimo a tho sebeletsa lefela. Tlhokomela tsela e o leng go yona, tlhokomela leeto le o le tsamayang o seng a ka jeno. Ga utlwa ona molaetsa ga kebe e wake up call bophelong ba gago, a ko ipotse ona tsela e o e tsamayang ke ya nnete na, a ko ipotse gore leeto le o leng go lona na ke la nnete na, na ebe ke tsela e o lebisang go Modimo na, kapa ompa o phethagatsa tsa botho na, kapa sompa o ya fela kerekeng o kgotsofatsa batho. Mamedi tlo fitlha nako mo o kekeng wa ipata teng, o tlo fitlha nako mo o tlo tutubolwa sa mannete teng, o bone gore nthwena ya Modimo ke ya nnete, nthwena ya Modimo e a phela ena. E bang o saka wa e phela, e bang o saka wa e latela, ke mo o tlo hlaelela teng ga e sale o sebeletsa lefela bophelo botlhe ba gago. Ee, Modimo o santsane a phela le o seng a ka jeno, Modimo o santsane a o tlhoka le o seng a ka jeno. Ikatumetse go Modimo o seng a ka jeno. E bang one se o batla o butse gepe, ee, ke nako ya go o kwale gepe pakeng tsa gago le Modimo. Ke nako ya go buelelane le ena, ke nako ya go tlo seke wa phaphama one day wa iphumana o ntse o nana o tshwere ntho athe ga o a tshwera ntho ya nnete, athe o tshwere ntho e tshwareyang fela ga se ntho ya nnete ya Modimo. Mamele motle, ke nako ya gore o batle sefatlhego sa Modimo le o loka ga gae. Tsotlhe tse o di tlhokang tsa bophelo di tla tlatseletswa mono. Mamele motle, mmatle a sa fumanagala, o mo rapele a sa le gaufi gore o tla o seke wa itshola ga nako eo e fitlha gobane e tlo fitlha nako, mme e se e le gaufi ka tsele mmakatsang. Mo teng e tla reng ga o phapama o bo elelelwa gore o no nana go serva Modimo, athe o busy o serva ditabatabelelo tsa batho, o no nana o sebeletsa Modimo athe o sebeletsa ditabatabelelo tsa batho, thato ya batho e kekeng ya o kenya legodimong. Re tlhoka Modimo o seng a ka jono. I wonder ke mang o tla reng ga a phaphama a be a elelelwa gore surely the Lord is in this place and I know it not. Mamedi motle, ke nako itse ga Jakobo a tsoa ya ba wa elelelwa gore ka nnete ke dutse boteng ba Modimo mme ga ke aka ka tseba. Modimo o wa rena ka ro sebaka sena, Modimo o teng ka ro sebaka sena seo ke leng sona, Modimo o teng, leeto leo ke le tsamayang ke tsamaya le Modimo. Mona re bua ka monna ya neng a tlonolofetse, e seng fela tlonolofatso mmamedi, monna ya neng a tlonolofaditswe e le ka nnete. Jakobo o kopane le Modimo ga mmogo le mangeloi a gae, o re bebele a ne a nyolosa a theosa godima leri mo a neng a le tseleng e yang ga malomaelabane.
hopola mamedi Jakobo kopane le modimo a letseleng e yang halabane mme le ha a ne a gutla ke re bebele ke mo teng a ileng a betana le lenyelo e teng inana wetse monna ona e ne le motho le modimo monna ena e ne le thatohatsi ya modimo monna ona ke monna yo modimo a neng a itshepisitse yena ke monna yo modimo a mo phahamisitseng bakeng sa o tlo phethahatsa tsotlhe di-promises tsa hae tsotlhe tseo a ileng a di tshepisa Abrahama tsotlhe tseo a ileng a di tshepisa Isaka di phethahetse ka yena mamedi motlana ga o lakatse gore le wena o ko o ipone o le e mong wa bona na ga o lakatse gore le wena o ko o ipone o le e mong e modimo a mo hlonolofatsang tjena na ntho ena ga ietsagale fela tle o senga ka jeno ntho ena ga ietsagale fela o ituletse tlasa moriti wa sefate sa tebalo mamedi e motlo lokela o ema o sebeletse modimo modimo o go tlhoka batho ba tlang go mo sebeletsa ka moya le ka nnete e seng fela batho ba tla ya le modumo re fitlhile nakong eo go tlhokagalang badumedi ba nnete ba tlang go mo rorisa ka moya le ka nnete mamedi ee re fitlhile nakong yane mo re neng re dladisa kereketeng mo re neng re etsa fela go ya ka tlwaelo mona ke mo re lokelang go sebeletsa modimo teng mo re lokelang go etsa bojotlhe teng ntate wa ka mme wa ka mo o leng teng moena wa ka le wena kgaitsedi yaka ke sa lebale le wena ngwaneso mo o leng teng nthona ya evangedi ke ya nnete tle nthona ya evangedi e ya phela e bang o santsene o iketlile e bang o santsene o iphumoletse o ipolelela gore nako ya gago e atla mamela o seng ga ka jono kekebe wa tseba motlhomong nako ya gago ke gona tsena motlhomong modimo o bua le wena gona tsena o tlo tlogela monyetla obane o itshepisitse dintho tse tlang ga o tsebe seo modimo a o tshepisitseng tsona ga o tsebe seo modimo a o beetseng sona ke monyetla o seng ga ka jeno gore ga o utlwa lentso la gae seke wa thatafatsa pelo ya gagotlhe ikatumetse go yena mo amogela o seng ga letsatsi la ka jeno ga o utlwa lentso la gae ngwaneso seke wa thatafatsa pelo ya gago maybe ke nako e modimo a lakatsang go bua le wena ka yona maybe ke yona nako eo modimo a labalabelelang go bua le wena ka yona go hlonolofatsa e o sotlaile ke nnete ga a le o theo sa nyolosa o batlana le nnete ya modimo empa o nyagama o keke ga o thusa ka letho o nyagama mo o seng o fitlhile teng mo o seng o le gaufi teng mo o seng o ka o tlolola letsoo fela o e ame pholoso ya gago ke mo o nyagamang teng seke wa etsa jalo ngwaneso a ko eme tle a ko eme o phielele a ko phielele thatong ena ya gae I wonder o seng a ka jono ke ba bakae bao e tlo reng a trompeta e lla e be ba phaphama ba elelwa go sole modimo o was in this place empa ga ke a ka ka tseba ke ba bakae ba tlo phaphamang maelelo gore modimo o ne a le teng empa ga wa ka wa mo tseba gobane ee ba bangata nakong ena ya bofelo re tlilo momisa re tlilo momisa gobane o tlabe a fitlha a re ke nabe ke nyoruwe mme ga wa ka wa mpha metsi ke nabe ke lapile empa ga wa ka wa mfepa ba bangata re tlilo momisa nakong ena ya bofelo gobane re shebile batho ba maemo re shebile batho ba di-status bana ba sotleileng bana bao re ba bonang ba le dikojwana di magetleng ga re re letho ka bona ee o tlo re feta kreste gobane o tlotla e le motho fela magete o tlotla e le motho fela a nyatsegang yeo e tla reng ga a fitlha a kopa ntho go wena ebe o shebela kwana ga o monkelele tlhogong empa ke ena tlabeng a ipatile karo mothong gore ke nabe ke le tronkong mme ga wa ka wa nketela bebile e re batlabe ba botsa gore morena o ne o kene neng tronkong morena nabe o ne o lapile neng mo re sakang ga o fepa teng morena o ne o nyoruwe neng ore o tlabe a supa a re e ne le nna o le wa tsatsilane o le o ne o mo thola roboteng tsatsilane a kopa 2 ranta ke ena a tlabeng a ipatile karo motho ono o tla bo morogaka o mo koshetsa o sa tsebe gore kreste hides himself in simplicity modimo o ipata ka go dintho tse nyatsegang modimo ga se motho wa maemo
ene ba bangata o ile ba ile ba mo misa ka tsela e jwalo ba ne ba lebelletse mesia ba dutse ba le moya o le mong ba le gopolo lengwe ba lebelletse mesia empa tsela eo a tlileng ka yona ba ile ba mo misa ba ne o tlile fela e le lesea le tlaelang setaleng ba bona ga se ena ona ba lebelletse motho wa maemo a neng a tlotla empa ba mo misa just like that mamedi motle le nakong ena modimo o santsane a sebetsa ka tsela e le nngwe modimo ga a fetoge modimo e sa le ena wa maoba ke ena wa kajeno e tla nne be yena le ka o sa feleng ke modimo wa dinako tsotlhe se ke wa fetwa mamedi e motle ka o sheba maemo a ko eme a ko mo phalele a sa le gaufi le wena a ko mo phalele ka nnete le wena ko o fumane poloko ena o ko o fumane pholoso ena e sa tholagala jenana ena ke nako ya gore o ikatumetse go yena you never know motlhomong o utlwela o qetela ena evangedi motlhomong o utlwela o qetela gona jenana e tla re ga go tswa ka tlong bo o fitlha o tšhaiswa ke koloi mane motlhomong o utlwela o qetela e tla re ga o tswa mona o kekebe wa tlhola o sa gotlile mamele motle e nkele yona e sa le teng inkele joko ena le wena o tsamaetsela ya nnete e gale re thetswa ke batho gale re riswa godimo le tlase re tshwariswa dintho tse sa kang tsa re sebeletsa o tsamaya o pokotshetse ngomana e sa o sebeletse mane o ntse o shapuwa o e tshwere o ntse o etsala ke tse mpe o e tshwere empa ka jono re na le kreste mamedi e motle o fetotse dintho ona ga a tlhoke o mo pokothele ona o tlhoka ntho e lengwe fela go wena dumela fela tsotlhe tsotlhe di lokile only believe all things are possible mamele motle gopola ga nngwe a ne a reka tle o bile le batho ba tshwanang le nna le wena ba neng ba sa dumele nthong ena ya nngwe ena o bile le batho ga lota a ne a ba mema a mema le bao e neng e tlo ba bagwenyana ba gae a re tlogong tlogong re tswe ka go motse ona o tlo fediswa ga ba ka ba mogolwa gobane ba bona e ka o ipuela tsa gae le nakong ya ka jono ga o bua evangedi lefatshe ga le o golwetle le nka ka go ipuela tsa gago empa e tlo fitlha nako e re bibele e itse nakong ya o pula e kalang ena ke I believe mamedi e motle ba tlile ba matha ba tlo kokota a rekeng ba re nowa nthona ke ena e o neng o e rera but it was too late one thing I love ga yaka ya kwalwa ke nowe a reka modimo o ikwetse ka la gae letsogo go netefatsa gore ga o na motho a tlang go e bula itse ga lota a se a tswile ka re o motse I so believe itse ga batho ba kala ba bona go tšha ga ba kala ba bona go theoa majwe a crimstone ba yaya ba ba elelelwa gore nthona ke ya nnete ena that was too late mamedi le wena seke wa iphumana o le boemong bo jwalo seke wa iphumana le wena o le too late o tla bua jwalo ka jakobo o re surely the lord was in this place and I knew it not tseba tle modimo o teng re ya o bolelela ka jeno modimo o sa le teng e sa le yena wa maoba wa ka jeno le ka o sa feleng ke modimo ya sa fetoeng le o seng a ka jeno o santsene o ka mo fumana jehofa o teng ngalong ena kanti ga ke aka ka mo tseba o momedi e motle o ka etsagala motlhomong o ntse o le kare o kereke empa o so ya fela o kgotsofatsa batho go ka etsagala le bibele o ijereng o qetetse ga le gampe go e bala o sompa o ijara fela gore ba bone go ntse o le mokeresete empa pelo ya gago ga e sa le yo yona mamelatle a ko iketsetse molemo nthona ke ya nnete ena nthona ya efagedi ke ya nnete ngwana yeso ke ya nnete ke yona e tshwereng bophelo ba gago a ko seke wa bapala ka monyetla o seng ga ka jeno o sa o fue a ko nke o embrace who knows motlhomong ke ona monyetla wa o qetela bophelong ba gago motlhomong ke ona fela monyetla o neng o se o saletse o sebedise o seng ga ka jeno o sebedise o ka gokagana le kreste o sebedise

tlhoka gore Jesu o letsatsi la moya waka. Mamedi ya motlalo wena ko ema o seng ga ka jeno o ko elelelo gore it's too late, go late o feta ka mo o ka naganang ka teng. Ee, o ka e tsala gale o utlwa ena polelo e sebile e tlwaelegile wena, ebile ga e tsena le meaning. Ga re bua re re Jesus is coming again, wena e se sounda jolo ka tshomo, gobane gale o utlwa e sa le o gola. Mpa ke a o bolelela mamedi e motle matsatsing ana, o ka e tsala e be o utlwa la o qetela, o ka e tsala e be ke la qetela o utlwa, gobane nako ya Modimo ga e tsejwe ke motho, empa e tsejwa ke ena a le mong fela. Go ka e tsala e be o utlwa la o qetela, ema o nke bogato bo nepagetseng, ema o nke bogato bo nepagetseng. Jesu langa lo mphefumulo wa me, oh halleluya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus.

0: Oh yes. A re le boima medimo tle wa le kwa FM. Ha o sheba nako ya hao, metsotso ke le shome le motso le mongwe le bamane o reng ya rona ya bohlano. Ke nako ya gore ke botele ka mona ka mabenkeleng a ke gutla ke tlotla ke kena jwale meletseng ya hao. Ke a bona e pakelelane e ntse e theosa jwalo. Mamele motle le wena a sokang a romela etsa jwalo nako e sa le teng. Ke tlotla meletseng ya hao, ke batla fela go pota ka mona ka mmarakeng. Ga nga ke gutla ka nnete ke nna le wena. Ga ke leboe tle o seng a tsatsi la kajeno, ga ke leboe Modimo ka bomamedi ba gago, ga ke leboe Modimo ka nnete ka go dula le nna ka lena letsatsi. Tseba mamedi motoro o dula o le bohlokwa ho sena station, o bohlokwa haholo ho rona, o bohlokwa haholo ho rona re le dibohodi, o bohlokwa ho station sena ka kakaretso. Modimo wa kgotso a ne a mpolokele wena letsatsing lena la kajeno. Ha re leboe hle hobane ke Modimo ya sa hlolweng ke letho. Ke Modimo mme e tla nne e dule e le Modimo. Oh yes, ha nke ke etse tjenana ke a bona mabenkele a mpaleya, empa a sa mpaleile jwalo ho nna ke monyetla ka nnete. Ho nna ka nnete ha ke itshole, ke lebohampe ha nketsa tjena hobane a mpha monyetla wa hore ke tlotla bua le mmamedi motle wa le kwa FM. O teng molaetsa o reng fela oh yes, dumela, o reng ona molaetsa banna. Ya, a nke ke etse tjena mamedi motle, a nke ke etse tjena le kwa FM mo yeng dumela. Le kwa FM mo yeng dumela. Ai, we lahlile ka nnete. Ha re fete. Ya, o teng molaetsa o re fela dumela Moruti Kwezi ka molaetsa o matla o re tsebisa hore Modimo o teng. Ya, ke ra bo sa feleng. O dula a re sikile ka diatla tsa hae. A keke a re sia. Ya, na kapa hore lahla. Modimo a o hlonolofatse le ba lelapa la gago. Amen. Ke na mamahlatsi ho tswa ka mane ka Funders. Ke bolela yona Vanderbilt Park. Ha re le bohle Modimo kgotso a hlonolofatse. O teng molaetsa ho seng hona ha tsatsi la kajeno. O re ntate Kwezi ha ke dumedise ho seng ha letsatsi. Ke leboe ho tsoswa ka mohau ho seng ha letsatsi. Dula tshepong. Ke leboe dithapelo tse matla tse akaretsang dintho tsohle. Bona, ke na le wena, ke tla o boloka hohle mo o yang teng, ke be ke o kgutlisetse naheng ena, hobane nkeke ka o tlohela, ke so etse seo ke o baletseng sona. Amen. Ya ba Jakobo o phaphama borokong ba hae, a re e fela ka nnete Jehova o teng ngalong ena, kanti ke ne ke sa tsebe. Oh yes, ke itebohela Nondleko ha Modimo wa kgotso a hlonolofatse. Ha Modimo wa kgotso a ne a hlonolofatse, a ke utlwe ka mona.
1: Ntate Mike le ho seng ha tsatsi la kasheno a nke ke re ho wena.
0: Oh yes.
1: Ha o bebele hantle bukeng ya Luka 10, ntate Mike momamedi wa Lekwa FM. Ke na le mantswe a na reng ba leshome le metso e supileng. Ba se ba thabile ba nyakalletse, ha ba kgutla ba hlaba ditlase ntate, ba etsa mohoo wa thabo le nyakallo. Ba fitla ho morena Jesu Kreste ba yena. Morena re lelekile le matimona ka lebitso la
0: gago,
1: gore morena Jesu Kreste ha a ba araba ntate Mike le se thabe le hoko, le se thabe le gobane le lelekile matimona ka lebitso la ka, empa le thabe le ha mabitso a lona a ngodilwe bukeng ya bophelo.
0: Haleluya.
1: Ha ti Jakobo yena ha kgutla ha malomaela bale, Modimo a iprofile go Jakobo re le ka hara paleho ya
0: Yes.
1: Ntse ke na le wena bale Modimo itse lentswe la hae, nke ke ka o lesa, nke ke ka o ka o.
0: Oh haleluya.
1: Bebele e re itse ha kgutla hlonofetse, ha kgutla a atlegile, ha kgutla ha malomaela bale a balegile. ere bebele a fika ma gathalang teng a fika mo bosiu bo neng bo se bo motshwati.
0: Yes.
1: Sama lejwe mara lejwe lena e se lejwe fela ntate Mike ntumelele le mamedi wa tshebeletswa lekwa
0: FMWena
1: a sama lejwe la ntlha la motheo.
0: Oh, yes.
1: Sama a chief cornerstone
0: a
1: sama ntate lejwe leo baagi ba ileng ba lelatlha
0: aeaasama
1: go lona ya ba dipono di a fika go
0: yena
1: ngwana wa modimo keke wa fumana pono o saka wa sama modimo ya maatla
0: ongwana
1: wa modimo keke wa fumantshwa tshelolelo ya seo modimo a reng ke dipatuweng tsa lentswe la gae o saka wa sama modimo ya maatla o sentweng tsa gago boseng a letsatsi la kashelolela ke kopa o kenya phephetso go wena seke wa thabela dintho tsa lefatshe
0: ditso
1: la gago le fumana bukeng ya bophelo bo sa feleng
0: dipatuwengsa
1: modimo di tle di tlhagiswe bakeng sa bophelo ba gago obane bophelo ke jehova fela bophelo ke jesu fela ke
0: kaina
1: thoko ore o sa tampaballa le bophelo
0: bone
1: ke ka tlhola ka
0: tiyaoa
1: kamehla baratuwa a re gotlheleng go jehova.
0: Oh yes, a re le boe moevangedise kete a re le botlhe modimo kgotso a tlhonolofatse ei yane a re tse tsena ka mona ya le kwa FM mo moyeng dumela re phetse le kae mama
2: ke mona go kopana le Jacobo teng a tlotsa ka go bela nna bo mana ba teng a ntileng bogolo ba ngwana a bonta
0: oyes
2: a fitlhelang le o gae ka toro a mo jetsa gore tso ba tla bolaya ka pedi a mo baleng ka nna a balele ga a ka rate ntshaletse mo wa ka teng ke mo ntho di tsalang teng ke
0: moena
2: le modimo wa gago go na le nako o wena le modimo fela ke mo ntate modimo
0: halleluja
2: o ka ga lewa ta ntate modimo ja ya mo tshinela ka tshinelo o mpha go roko ha ja go re ha ta ka tshinelo la nahi a go tlo o bona le re ne re ena ena le manyo a tlo a ya u dimo
0: e ya se
2: a tlhoka mo a go tlo go bona ke go tsaka ke ka mo dimo ke mo dimo wa betele ke mo dimo ntse ke Abraham a ke mo dimo ka ka le ja go bona re ho ntse le mo dimo wa rona le ka shelo
0: Amen. A re le bua mama, re le bong khona blessing. Modimo kgotsa tlhonolofatse go na le o mong mahala o neng o kena ha ke rutlwe ka mona le kwa FM mo yeng dumela madume ma a me madipo
2: ha re ka nne ke ja go sa o teng
0: ai ma yo
2: yo papa tsoa ma le to ke mona ja go bo ha re le to nga ntse ke tsana le tsona le to nna na tsama ya bolo
0: yes
2: ke tibo tsona o ke le ga ro ne la pa le tsho ke me tra ke ntse tsho
0: my god
2: bo a tsho a ke nga ya go tsena a ya a nya ni le tsarang
0: amen
2: tsanga le le wa la a ke tsanga le le mi ti ti a ke tsena
0: ne bo ha haleluya
2: wa ni give me le re ha u tsuba ha u tsile ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha
2: Thank you, Jesus.
0: I'm
2: a farmer. I'm a farmer. fasting. Yeah, we do, we do, we are
0: fasting.
2: Yes. Yeah, we are.
0: Hallelujah, hallelujah. Arelebwe mama, arelebwe. Oh yes, oh yes, oh yes.
3: Mosanka mudimu wa re bangisha.
0: Amen ma.
3: Mosanka mudimu ke saphela.
0: Oh yes.
3: Mudimu ke mudimu ha se tshikileto. Ke batle mudimu ke tshwane le Jakobo a ile batla mudimu. Go le thata go yena
0: aba
3: ka mudimo ya matla ya tsepahalang ha re se re ikaketsa ga re se ba mudimo impresa tsebe.
0: Oh yes, oh yes,
3: ka hopola ka le nna matsatsi ka re ke neng ke rapela ke ne tlela mudimo ha utlwe thapelo tsaka nna ke sa rapela o fika le ntse ho nna ho baneng ha re ho no rapela obane mudimo ha o arabe.
0: Yes.
3: Ka tshwe ngwe le ngwe na le nako. Jolo ka ha ke bona go nako. E ke mudimo tsana le nna. Ka dinako tsohle. Ha ntse ke bina ke hweletsa. Ke rapela ke tlhobela magoko. Ke re na mudimo ha mpodi. Ha u tlhutha pele tsa ke tsentse jwang. Ka tse o re nako ya tla.
0: Oh yes. Dula thapelong.
3: Dula thapelong. Meokgo ya hao ke e tlhakotse o thagisitswe o lekane ke modimo wa gago ke na le wena ka dinako tsotlhe
0: amen
3: ka go kere ga ke tshabe bua bo le bantete modimo bo ke bo boneng le matla a gae ka dilemodimo
0: kethagisa
3: ke sutswa ka menwana ke tsholwa ka madi ke na le letega le nkga le tsile modimo le tlhatswe ka madi a gae.
0: Oh yes.
3: Di tsile le pega leo. Ke ka ho ke re ke bona mohlolo. Ho re ne tse ke re tate modimo ke a leboa ke bo bone bo ho ba hao le matla hao. Ke ne ke leboe fela. Ke ne ke ka le nya ka lo le thabo. Le ka ra ke re tsaka. Ke bo tlile ke thabile ke tle tsenya ka lo ya. Ya ntate modimo.
0: A re leboe mayo.
3: wa ipetsa batla modimo sa phela
0: yes
3: o tlo bona modimo ke ja le bua mhlanka modimo ka lengwe le la le matla
0: are
3: le bona ba ni shaka matsatsi ohle la re tlamella ha senka tsa di shano ka tsetswa ka ga bebele e mang le mang ana le yona bebele
0: la
3: ga le lapa la hae
0: ke ne
3: modimo e sentle ka le ka ga malapa a lona di rameng le ga neng tsena ma hatate a tsabe ya ke nna ke ma dikontsa bo di mala pese ka matla le mahala
0: a re le bo mama a re le bo
4: ra studio ka mo ntate khwezi dumela o se
0: ma dume ma
4: le libitso le le matla la mo pulusi wa rona ele morena Jesu
0: oh yes le bo
4: sweng le thabela u tla lentswe la ha o ka morena ko etelele Riatsoa bile ba ba nrena na hore ke rona re ithoballang ke rona re itsosa riatsoa ha ona letho le tsahalang asantsane a robetse Jakobo ha tswa wa realize hore hantle ntle modimo teng sebakeng sena ona le batho ba robalang ba be ba tsuwe ba sare letho bana haneka ba tsoswa ke bana bana le ditšhelete kapa ba tseba haholo empa ke rata gore ka letsatsi le leng ba tla selwa e re a ba qeta go selwa borokong ba bona e re a ba tsoa ba phaphama ba phaphame e le leite e be ba gona ba tlhokomela gore gantlentle le ntse ke robala ke tsoa kathi modimo o na le teng bakeng sena modimo o gotlhe la ha o ka mo balehela wa ya kae ka
0: haleluya
4: wa ya ka tlase ho le watle wa ya dithabe modimo o temo ka ba ka hopola Jona re ya mo hopola a ile a leka ho balehela modimo ka ba ka la thumo ya hae empa a mo fihlela hona mo mana le teng a sa kwentswe ke dihlapi ya ba le yena wa elellwa hore ha o sana chance modimo o teng le ha ke ya ke bale ya ke ya kae modimo teng wa ne modimo o khona go ba hohle ka dina go sotle
0: nna
4: mo mo le modimo teng modimo o go ba hohle kana go tsohle ha robali ha o tseli ke mo lebeledi wa Israele le ha ba le feeling mona Jakobo ha tswa o tswa le halaga le fella ha robala beteng
0: ha
4: mo samo o le feeling mo sina lito mara ha ha pa mo wa realize hore hona mo le feeling modimo
0: modimo
4: o khona ba hohle ka dinako tsohle ha re etseng shore re a robala ha re tswa re a elelwa routing re skebe ra selwa ga tlo itshola ra regret ra re o na le teng mari ha re ya ka ramona
0: haleluya haleluya
4: ha le jwale mo phelele hano jwale ke a leboa mohlanka modimo
0: a re le boemelo shedi ga ke boela ka nnete ya modimo gotso a hlonolofatse. Oh yes, oh yes, oh yes.
5: Be restored and be revived. This is Hlale Thembeni Gospel Show. Saturdays from 3 to 6 only on Lekwa FM.
4: Ntate Kwezi, re le bule ka lentswe le matla ko mametse hantle.
0: Ha bo ko Jesu.
4: Ya ba wa robala wa tsuwa. A bona manyoloi a pala meleri a thusa nyolosa. A elelwa hore modimo o teng sebakeng seo sa nako betse go sona.
0: Halleluya.
4: Ya ba o be a letlwe wa tshwaya hore modimo ke mmone tulong ena. Modimo o ka gotlhe Brother Mike.
0: Amen, amen.
4: Lefatshe le tsotlhe ke tsa hae.
0: Halleluya.
4: Jesu Kriste ha a tsamaya o re ke tlo le siela moya o halalela. Moya o halalelang ke modimo. O theuile lefatsheng hobane yena o tlile ka nama Brother Mike a fitla ruta
6: a le naneng jwale ha sa gutlela ho ntatae a nyolohetse ho ntatae o ba rutile a ba elelwisa hore moya o halalelang o tlo ba teng maphelong a le Modimo ka sebele.
0: Oh yes.
6: Banna ba ne ba tsamaya ba ya MOC ba tsamaya le yena ba bua ka yena ka ho shwa e le ke Modimo Jesu Kriste a tsamayang le bona.
0: Yo.
6: Wa ba botsa dipotso ya ba bua le ntswe le reng ha o tsebe ke wena fela ka se etsahetse
0: ai man
6: motseng ona
0: Jesus
6: hanthe ba tsamaya le yena ba elellwe
0: ha ba mo bone
6: ke yena Modimo o ka hotle brother Mike moya o halelang o theohile
0: haleluya
6: ba re elellwe hore Modimo o ka hotle o na le rona dintho tse re di etsang Modimo o shebile ka tsohle
0: ke nnete
6: ha re elellweng hore Modimo ke moya o halalelang o theositsweng ke Jesu ke hore o tlo re siela moduduzi e le moya o halalelang o elelletse Jakobo hore Modimo o teng sebakeng se Modimo o ka hohle
0: amen
6: hobane o bone pono hore Modimo o ka hohle hobane yena o ne a baleile brother Mike
0: yes yes
6: jwale wa tholahala e le hore Modimo o tsamaya le ena Modimo o tsamaya le ena ho fitlhela a ba lo fitlha ho malomae Modimo wa rona wa phela
0: wa phela ka dinako tsohle ma
6: ka moya o halalelang
0: oh yes
6: ha re lo elellwang ba se ke ba lo elellwa bophetho pitosi itse ha a bona a tsamaya hodima metsi ya ka ba bona sethutsela le yena a seka kgolwa a re ha e le gore ko wena mpitse ke tle ho wena wa bona e re etsang re diteke re sirelege gore ha ayo tatisiwa re lahlega re lo tshepa ho batho
0: gobane
6: ha re tshepe ho moya o halalelang e le Modimo o re moruti o mong motho ya tshepang ho ntho a sa e boneng a tshepa Modimo a sa mmone o tshwana le lehlanya
0: Jesus
6: ha re beng mahlanya re tshepeng ho moya o halalelang o re sa o bone re tsebe hore ona moya o halalelang ke Modimo
0: haleluya
6: ho moya o halalelang ka Kriste Jesu Modimo a mpolokele wena brother Mike
0: amen ma ke itebohela mme Malkele ke itebohela hle Modimo a kgotsa hlonolofatse oh yes
7: Mohlanka Modimo
0: Madume
7: ma. Kalibisola Jesu Kristo na Nazareth ke a dumedisa.
0: Oh yes.
7: Re a leboha ntate ka matla. Re ntse la Modimo le re tshaba sa ka se timela ka baka la ho hloka tsebo.
0: Eh ya hle.
7: Re a leboha mohlanka Modimo ka jeno hore Modimo a re tsebise le rotsa hore o teng.
0: Yo.
7: Re tle re bue jolo ka Jobo. Ma emong ohle a re tiana le ona re re.
0: Haleluya.
7: Re a tseba re mo lopuli wa rona o ya.
0: Ai man. Yo.
7: Oh ntate re a leboha ka ena tsebo. E re seng re fuwe o seng a letsatsi la kajeno. Bohle ba mang a tsebo ena e sebetse maphelong a bona.
0: Please.
7: Le bohle Modimo wa ka ba se ukang ba tseba. Re a kopa ntate wa ka hore lentswe la hao a le seke la tswa fela le sa etsa mosebetsi. Mohlanka
0: Modimo re
7: a leboha. Le kwa FM re a leboha. Ke Makhumalo ka Polokong.
0: Oh yes, ga itebohela mme Makhumalo ka mo kapolokong. Ha bo kwe Jesu le o senga ka jeno.
8: Hello Mr.
0: Haibo.
8: Dumela brother Mike o seng ha letsatsi re leboha mahao a Modimo re tsebile.
0: Mamati.
8: Eo teng Jehova o seng ha letsatsi ba tle ke selwa ke setswe.
0: So
8: ba ya tsipse mo tsapa hala bana sa le teng ka ndi we qalishe Modimo ko.
0: Sorry mama ha ba tlo sela jalo next time o tla tsoga next time o tla tsoga a re lebo
9: ah ntate ke itse lo sengwe na re re ha bo kwe ha halaletswe ah ke tla o ya le lokola juta ke le hlomela la ntwa tse ke mo lupulo a Israel ke le fika ke se tsabelo ke qhobotsiane ho ba ne ya re tshepisitse ntate tamaiki o a tshepahala a ehle Modimo teng Ei, tamaiki Modimo o teng.
0: Ke Modimo o.
9: Ke re re le bo happy lady re bua from experience ha re bua taba ka hore Modimo o teng. Hobane o ke kwa bua ka ntho so kang o bona yo tswela molimo. O bo ba proud ka yona. e soka yo sebeletsa ke mo bone ntate modimo maemo nkileng ka feta ka ro ho ona dintweng tse kileng ka kena ka ro tsona le ntsentseng ke feta ho tsona ntse ke mmona hore ke modimo ha o mo tshepile o tlo bona botshepei ba hae
0: Hallelujah.
9: Moneso o tlo bona botshepei ba hae bane ke modimo ya sa tlwellane ke modimo ya sa siane he modimo o teng le ka ra maemo a o bona ngwana o feta ka rona sna solution ke rata o tshotsa tsilena motshepe motshepe ngwaneso ka ra maemo a
0: o bane
9: ke modimo ya itseng a keke ba retloela a keke be a relatla ba ke sa maphelo a re hlompileng ka bona e tamae ke o tshepa etse ntate modimo wa bona hore mmone ke teng to sama tswa ha batho
0: okay
9: to sama tso a ha batho o be sticks jolo ka tafita ke rata bo sticks ba tafita re ke lelaletsa mahlwa ka dithabeng mo thuso ya ka itlatswa teng e ka ka tafita ona kene kene ke batho ditseweng he ba ntse ba mo fa di advice tse di ntse bona bona re bana batho bana ba kenya ka tlo ha ba tlonki ha ba ha ke fitla mo ke tlame o fitla teng ke di advice tsa batho bana gobane ke a bone kaga ke tse di ntsa tsona ke tse batlang go ntlo sa thatong ya modimo ae kore ke tlose matlho a ka bathong bana gobane ke tlo setiseya ga ke tlo fitlha mo modimo a mpatlang ke
0: fitlhe
9: teng waka wa botlhokwa fela ga ke ke re fela e leletsa matlho a ka dithabeng mo thuso ya ka e tla tswa teng
0: ga re
9: motseng o a tshepana he o a tshepagala he modimo o teng tamaeke
0: mae e modimo o teng
9: o sa matlho a gao bathong ga batla o e experience ntho ore modimo e teng gobane o tshepaetse o tshepaetse and-e ntho nngwe ya botlhokwa ka go fetisisa go tlhokala le go rona re le batho ga re feta ka re go tsona meditator lifestyle ya gao ka lentswe la modimo dula thapelong motshepe o tlo bona botshepei ba gae
0: halleluja
9: ga tloelane and-e le ka rama yo mo fetang ka re ona sa se modimo o preparela bopaki modimo o preparela thing from nothing ga o monateo botsa o rona bo happy lady ga go monate ka gara maemo and-e sometimes modimo ga o tlwela ka gara maemo a bo o tlwela o tlo i-advertise ka wena gore matla le bogolo ba gae ka wena di tsebe o tlo bonagala se ka tshaba se ka tshoa ga o feta ka gare o tsona kopa maatla o modimo o ne re fela nkapese ka maatla wena ka sebele gobane modimo ga tlwelelane modimo ga siane ke modimo a blessanang ke modimo a gauhelanang ke modimo a kgathalelanang tamaeke gobane re tshepisitse lentsweng la gae a keke ba re tlwela a keke ba re latlha ga re motshepeng ga re motshepeng gobane o tshepaetse ke modimo a itseng a keke ba re tlwela a keke ba re latlha
0: okeke
9: bonatetamaeke re a leboa lebitso nne maatla ga bokwe ga galaletswe ka keresete morena ya re fang maatla amen
0: amen and amen a re leboetle
10: mogoti wa ka ere ko dumedisa le o sengwe letsatsi
0: madume mam
10: tse ngata ke na tsona mogoti wa ka tadi wa ka ke ntse ko mametse le o sengwe letsatsi la kajo
0: okay
10: ke re fela ke kopa go leboa ke leboela tsogo mo sengwe wa kajeno mogoti wa ka
0: thank you lord
10: le wena mogotwa ke re ke itebohela ka wena o ntse o le teng
0: maphelong
10: a gona o ntse o re kgothatsa le o sengwa letsatsi
0: oh yes
10: mogoti wa ka mantswe a mangata ke na ona empa ke re fela ke tlisa ditanki le ditebogo ga se ka botlhale baka ke ka mogao wa jehofa fela re tswodile re bone letsatsi la kajeno
0: yes
10: tsholo kga re tsamaya re ya mosebetsing ya rona ya matsogo keresete a lokileng ga tseba gore o na le rona o re pepile mmileng mona mo re tsamayang teng o na le rona jehofa boeng ga gona le gona mesebetsing ke ka mogao fela bae ntate ke a lebola o sengwa letsatsi ke itebola ka sefela se reng o sa tlampabala le bophelong bona
0: amen
10: hei mokutwa ka ntse ko mametsi ga e le moqabelo jena mamela ga ke kala fela ke kena kara koloi fela ke mamela wena fela
0: oh my god
10: Thank you, Lord.
0: Jesus.
10: ha se re tsa mare ya mosebetsing ya rona ya matsogo le go tutuza bana ba lahletsweng ke beng ba bona bagatiwa ba bona ke re le mosebetsi mo re yang go bona
11: ga ebe
10: bona ntse re fa maatla re kgone go dila ka situation se re leng ka ga sone gobane re sebetsa ka batho ba bangata ba latlhegelwa letsatsi le leng le leng empa re a leboga le go senga letsatsi a re pepe fela jalo go fitlhela mesebetsi e be fela ya letsatsi ya ka jeno amen.
11: Amen and amen. Tola pele. Duke.
10: Okay. O bua le Molika Zone 3 ntatwaka.
11: Ke tebola ke tebola Molika mo ka Zone 3. A re le bohle modimo a go tswa a hlonolo fatse. Nke ke bone ka mona, nke ke bone ka mona. Ya, o te molaetsa ka mona ke o reng fela wona. Ntale kwedi ke modimo ya tshepahalang. Ya di tshepiso ke modimo ya tshepahalang di tshepisong tsa hae. Amen. Ke malelosa ka mona ka firi ena geng a re le bue ka nnete o teng molaetsa o reng fela morning brother Mike ke lebohile o tsoswa ka mohau wa Modimo re utlwa molaetsa o maatla ka nnete Modimo o teng ngalong ena Modimo wa rona o dula a na le rona le maemong afe kapa afe oh yes maemo afe o maemo ao re fetang ho ona amen re itebole ka nnete ke tumi ho tswa ka mane ka Zone 13 ke tebola tumi a modimo go tswa hlonolo fatse oh yes oh yes oh yes ha ke kutlwe ka mo
12: o re tsama ke ntate khosi a go tumedise ho se ho le tsatsi
11: madume ma
12: ha o tswa ka tsela re se batla modimo na go isa le te skera le bala hore go tumo o teng la fura le modimo re ha a yo empa a re tsatsa simakatsa a re tsatsa hantle go ba teng ga o ne ya feta Modimo
11: kaaleluyalenso
12: la gago ga ke tse gore na ga ke tlala ke reng empa ke rata gore Modimo a re bolokela wena a re ao pepe
11: keteboleao
12: palamise maqhobo a o tsheke ka diatla ka keresete morana amen ke ntho le tshwane ka Zone 10
11: keteboela mama a bokwe Jesu le o seng ga letsatsi lena la ka jeno oh yes oh yes oh yes anke ke bona anke ke bona o mo molaetsa kuona ka mona re akae na kuona o re fela molaetsa dumela re kwetse re leboga go tsoswa le mosong ona ammaaruri Modimo o gotle ga go mo re kayang teng re iphitlhela Modimo ya ke tshiri wa yelo bon a re le bohle Modimo go tso a hlonolo fatse a re ha hona mo re ka yang teng re ipatela yena ke Modimo o hohle ka nnete surely the Lord is in this place and I knew it not se ke wa iphumana mamedi motle o le emong wa batlo tshojwalo ka tsatsi la o qetela ka nnete wa tshwana le bagwetsana ba le ba bahlano ba mawatla ba ne ba jere di lamping pa ba saka banka oli e tla reng ha monyaduwa sa hlajwa le ba utlwela ratabe lona ba thuthumelang ba tatasela ba etsa eng sa re se ke ra tshwana le bona rona re fuwe monyetla o seng a ka jeno ka nnete rona re fuwe monyetla gobane dintho tseo di etsala mahlong a rona di etsala re jotsiwe ka tsona di etsala tjena re boleletswe so ga se ntho e ntšha e tshwanetseng o tlo go patreka ga se ntho e ntšha e tlamehyang gore ebe ga e etsala re a tshoa kapa re ipotsa dipotso re na le hona go ka iprepara nako e sa le teng re na le hona go iprepara gore ga nako eo e fitlha re be sentse re le malala a laotswe gobane re a tseba ka yona re boleletswe ka yona re sana le yona ka go dibebele tsa rona constitution ya rona ya legodimo so ntho nngwe le nngwe e tsala re e tseba mmamedi ga ona motlhang re tlo fitlha re re ntho ena e tlaile chats a ke believe nthong e jwalo gobane re a tseba ka yona o teng molaetsa o reng fela dumela brother Mike ke leboa dithapelo le lentswe la ka jeno ntate Modimo a tla o hlonolofatse le botlhe ba lelapa la gago ke mamotswaledi ka mane ka boipatong ke a iteboela mama ke a iteboela ka nnete ga Modimo a kgotso a hlonolofatse amen and amen ya mamele motla o sheba nako ya gago metsotso ke 20:30 ka morago ra ena ya rona ya bohlano nna le wena re leba mane goreng ya rona ya botshelela ke maotegile o aroganang teng tsatsing lena la ka jeno ga ke leboe ka o dula le nna go tlwa mane goreng ya boraro yes hore ya bora ro ka nete go fihlela mona mo re leng teng modimo go tso a ne a o tlonolo fatse ke mo lebo ka o tsa boroko bono matlong ka nete o phaila boroko bono matlong a hao o go phaphana ya ba se tsuba ba tsanya ba phaphama ka nete ba mamede motle ke mo lebo ha o tshitse tsa tsila ka jene ya ka nete re lebe mo ho re nyane ya botshelela bo bohloko ha kakang I can imagine ha Jacobo a phaphama mono a elellwa hore ka nnete modimo o na le teng ngalong ena modimo ka nnete o ne a na le nna mpa ha ke a ka ka tseba e re bebele ya re ha a tsowa mono a re ngalo ena e tshabeya ha kakang mona ke ntlo ya modimo mona ke monyako wa legodimo e re bebele ka meso a tsoa a nka lejo leo a neng a le samile a le emisa a iketsetsa mokolokotlwane ka lona mme a tshela oli hodima lona e ne re wetse a le anointa a etsa mokolokotlwane gore e tla ebe segopotso a le rea lebitso la Bethel e leng gore ntlo ya modimo so go botlhokwa mamedi e motlho gore ntho ga e etsagetse semaaka seo se etsagetseng a ko beye letshwao e tlabe ntho e tlang go gopotsa e tlabe yona e tlang go gopotsa go ntse o le on the right track motlhang o gotlang o feta mo gape e ne be segopotso sa gotlile ga e tsala e moo modimo o teng ka dinako tsotlhe motho a neng a le gaufi le modimo e ne re bona a utlwisisana le modimo so close empa ke ena o seng ona a reng Jehova o ne a le sebakeng seng Jehova o teng sebakeng seng kante ke ne ke sa tsena ya madume ntate kgwezi re leboela go tsoswa ka mogau wa modimo re leboela lentswe le maatla sefela go hosanna se re na o tlhokelang sebaka etsetsa Jesu sebaka bula monyako wa pelo sedieo o mmulela ya no tieho ke tahleho ke motho jalo tieho ke tahleho amen ntate kgwezi Jesu ke tsela le nnete le bophelo amen ke kgwene ka mane ka Vanderbilt Park ke iteboele ka nnete ka iteboela Jesu ke ena tsela le nnete le bophelo mamedi re lokela itshwarelela ka yena ke ra motlwelela tsamaya jalo ka Jacobo e le a tshwara lenyeloi le a sa bona jole le re ntlwelele ke tsamaye a gana ka lona a re ga ke o tlwelele pele o ntlhonolofatsa ga ke o tlwelele ka nnete ntlhonolofatse pele ena ke nako eo re tlameyang e be le rona re re tshwara kolo ya Jesu jalo ka nnete re itshwarelela ka ena ga re batleletso le tlo kena pakeng tsa rona le ena gobane re nakong e mpe mo re bonang diporofeto di phethagang mo re bonang dintho di etsala matlhong a rona mo re ipotsang gore na ebela o sane le tlo tšhaba le le jwang gobane se ka each and every day e fitlang e na le tsa lona ka bona dipetrolo di phagame dijo di phagame ntho engwe lengwe phagame ntho engwe lengwe mamedi e phagame ama go shota rona fela re phagame le rona re ye le godimong go shota rona fela le rona tlhobilo e fitle mpe re itsamaela gobane ga o sena ntho re e duletseng re duletse mahlomola fela re duletse tse botlhoko fela re bona bana ba tswa tseleng re bona bana ba iketsetsa fela ga bana ba ikutlwantsha dikolo ba dintsha fela bana taba ga bana ba ikutlwa telela batswadi ba ba telela fela ga bana taba kore go iketsetswa fela mmuso wa rona ba tla wetsa ntho wa etsa ga o kgathalele gore na batho ba reng batho ba bona kapa ba bone o iketsetsa fela re phela nakong e gona jena go iketsetswa ratase ga o sena a kgotsang o mongwe ga o mo kgotsa o bona o nagana go mang wena ga o sena ntho re e duletseng ka nnete mono ntse otho monate wa lefatshe o kae monate wa lefatshe re phela ga boima je aa ga tle Jesu ka nnete no a gotle ga a gotle ga e sa le yo ntho re saleletseng ka nnete le seng a ka jeno e santsene e le modimo le boemong bona boo e santsene e le modimo mamedi bona bo boemo e santsene e le modimo still e santsene e le ena modimo le boemong bona bo Oh yes, oh yes, oh yes.
5: Liqua FM is the home of gospel music. You are listening to Hlalethembeni Gospel Show every Saturday, 3 to 6, right here on Liqua FM 91.0 MHz.
11: Khotsong tate kwezi ke le boa ho tsoswa ka mohau ke le boa mohau o buyetseng o re kopanya yo ntate wa ka re thabetse ho tlo voice ya hao. Amen. Ke itebola mama, ke itebola ka nnete a re thabetse ho tlo voice ya hao. Ke le bohetse thapelo le molaetsa wa ho seng le dikgothatso tse matla le manollo ya lengolo. Ntate nthuse hore le ha ho le thata bophelong ba ka ke sesuthi tshepong ho ba ho wena o tsohle bophelong ba ka. Ke tshwarelletse ka wena, ke dutse tshepong. Ntate Khosi morena wa kgotso a re hodisetse wena le ba lelapa la hao, a o ekeletse ho feta moo. Ke mema Motaung o tswa ka mane ka PLK, ke bolela yona Polokong mamedi e motle ya a re Ndibeke apho o thanda khona. Oh yes, Ndibeke Thixo apho o thanda khona. Yaano ke batho ba tsebang o bina ba tshong jwalo. Ha se bohle ka nnete. Nna le wena re ke be ra etsa hobane ka nnete pina ke ntho e siyo. Mamele motle o ka romela molaetsa e mmedi e meraro ya ho qetela re lebe mane horeng ya botshelela ha mmoho. Re sa ntse re tsamaisana tsela ha mmoho, re sa ntse re tsamaya ka kutlwisiso. Se ke re tsamaya jwalo ka banna ba le ba neng ba ya Emause bale, ba neng ba nana ba utlwisisa, ba neng ba nana ba tseba. Athe ha ba tsebe mana, athe ha ba tsebe. Ko le sa kena hara bona Jesu ba re ai kona wena o tswa kae wena, ko wena fela sa tsebeng. Kore ba ipona bohlale, athe hantlentle ke bona ba sa tsebeng. So nna le wena ha re fitlhe goreng ya botshelela re ntse re tsamaya hantle ka kutlwano le ka tsebo. Ya lentswe la Modimo le tlile mamedi motle go tlotla re ruta, go tlotla re laya, go tlotla re tutubolola gore re tle re tsebe nnete. Re tsebe nnete gore ga nako eo e fitlha re be re tsebana le ena, re be re na le fellowship le ena, re be re le metswalle le ena. Gobane ga o motswalle ya fetang Jesu mamedi motle, ke ena motswalle ya leng gaufi le o feta ngwaneno. E tle re ga nako eo e fitlha re be re na le setswalle seo le ena, go tlo seke ga bathata, re tle re seke ra re ga re mo tsebe. Re sana le monyetla tsatsing la kajeno la o netefatsa gore re tsebana le ena. Kae kapa kae mo o ka beng o le teng, e bang o dumela gore ga o mo tsebe, e bang o dumela gore ka nnete ga o tsebane le ena, o sana le monyetla le wena o ka etsa gore o mo tsebe tsatsing la kajeno.
13: Ntate Khosi ha ko dumedise o se lebitso la marena Jesu Kriste le mopholosi wa
11: rona.
13: Go utlwa lentswe la gago tsatsi la kasheko re leboba le wena ntate Khosi
11: lapelo
13: ka leboa ntate Modimo o etse gantle.
11: Oh yes.
13: Ntate Khosi nako e re phelang go yona re phela nako eng ela ya nowe empakempake re sa bone re sa tlhokomele. A ke ntate Modimo la bua le nowe ke ena nako ya re phela go yona ntate Khosi. Modimo o etse gantle ntate wa kantsa go rata love you ke mema motloka boitumelo ntate Khosi.
11: Ke itebola mama, ke itebola ka nnete. A go monate ga kakang go ratwa, go monate hona go ratwa ka nnete. Ga gona motho a sa rateng go ratwa mamedi motle. Ga itebola ka nnete. Modimo wa kgotso a nne a o boloke mama. Re a leboga ka nnete. Ya ke Modimo a sa tlholong ke letho ka nnete ono. Ke Modimo ya leng teng, ke Modimo e sa le teng, ke Modimo a tla nne a be teng. Ka dinako tsotlhe o santsane a le teng Modimo. Gobane ga a tlholwe ke letho. Yes. Oh yes, oh yes. Wa kena molaetsa, wa kena banna. Ya, no. Letsatsi ke lona ka jeno. Wa tseba letsatsi ke lona. Motsotso ke wona. Hora ke yona. E ka re le sebohodi ke sona ke go sheba. O ke re molaetsa. Brother Mike behind the mic, dumela. Ke o mametse ka thaba ho utlwa lentswe la hao. Ke mang ha sena Stofuza sa le hodimo. Stofuza sa le hodimo ka nnete. evangelist tseko wa ha mahlatsi a re lebuwe mhlang ka morena ha re tebuwele ka nnete ka moka boipatong the high voltage re tebuwele ka nnete may God bless you. Oh yes mamele motle metsotso ke ba shuma mabedi a metso e tsheletseng go leba mane horeng ya rona ya botshelela horeng ya botshelela ke tlo sia matsong a hae Miss K ke bua ka ena kele e le ka nnete ya ke lebogile o tlabe a onka ka nnete e teng ya weekenders breakfast o tlabe a matha ka yona go tloa horeng ya botshelela a o isa mane horeng ya rona ya borobong mo teng a ile o siang jwalo matsong a hae malome pompo letsatsi ke la moqebelo go botlhe ba ile bolokang beng ka bona botlhe ba ile emang pela mabitla a ahlameng ha modimo wa kgotso a ile le phumola dikgapha o seng a tsatsi la ka jeno ha modimo wa kgotso e be yena ile leng fa matshidiso a sebele gobane ha yo matshidiso a sebele ha e se a tswang go modimo re ka bua re le batho re nagane gore re tshedisitse empa ga modimo a soka a o tshedisa ka nnete ga o se o tshedise mamedi e motle I've heard people ba bua ka nnete ba bua mantswe banana ba buile bato tlhola gore ga a fitlha o motho ono ga a utlwe nix ga a motsitsing le motsitsing empa modimo ke ena ya tsebang the right button mo a tlo pressang teng ke ena tsebang gore o pressa kae gore dintho di etsagale o ke ne molaetsa gore kgotso ntate kgwezi ya ba jakobo o phapa maborokong ba gae a re ka nnete jehofa o teng ngalong ena kanthe ke ne ke sa tsebe morena wa kgotso a mpolokele wena le lelapa la gago ka kreste morena ka kreste morena amen ke mpuse mareletsi go tswa ka mane ka tshepiso phase one ya e kare ke makhelwana wa mamang ka mono e kare ke makhelwana wa mamang empa he go itse modimo ka nnete modimo wa rona ke ena ya tsebang tsotlhe ya a re le boele o seng a tsatsi la ka jeno ntate kgwezi ke thabetse go ba le wena tsatsing lena la ka jeno ntate modimo a wetse ka gore le ka gore ya ga mmogo le ba lelapa la gago o se o tla tsamaya hantle amen ke ena nondleko ga ke itebogele tlhe mamedi motle wa le kwa fm ga ke itebogele ke rata go bolelela mamedi motle o seng a ka jeno gore ga o tsebi wa tseba ga o tsebi o bua ntho eo o sa e tsebeng kapa eo o sa e utlwisising ga o tsebe ka nnete go monate ga kakang go tlhonolofatsa ga kakang go utlwa mmamedi a bua mantswe a tshwanang le ano a re modimo a wetse gantle kapa modimo a o tlhonolofatsa ga mmogo le ba lelapa la gago it's such a blessing mamedi e motle I wish e kabe o utlwisisa maatla a dutseng go yona gobane seo se buang maatla a lefu le bophelo a lelemeng la gago mamedi seo o se buang se a manifest seo o se buang ka nnete se a phethagala maphelong a rona you'll never know re le di-presenter ka nako tse dingwe re feta boemong bo jwang you might think bone re utlwa re thabile ka dinako tsotlhe re batho ba diroboto wa tseba motho a programmeng motho a programmeng gore o ne a dule a thabile fela re batho le rona ba nama le madi re a feta ka go dintho le rona but we come gobane re tloetsa mosebetsi o re o ratang we come gobane re tloetsa mosebetsi o re iteleletseng ona re atla go ntse go le jwalo empa go ga o bolele gore ga re fete rona dinthong tseo wena o fetang go tsona motlho o mongwe ebile re feta le o tse golo tseo wena o fetang go tsona re feta le o tse golo ka nako tse dingwe empa gobane re iteleletse ona mosebetsi re atla we never disappoint mme ga re fitlha mona we deliver ka moo go lebeletsweng ka teng ga modimo wa kgotso a o tlhonolofatse lwena mmamedi wa le kwa fm go rona ke tlotla e golo go ka mamelwa ke wena ka nnete re a thaba re a nyakalla ke ka gona re tsewang le masio ga re gopola gore o tlabe o tswile o seng o re mametse re tliswa ke lerato leo re nang le lona bakeng sa gago mmamedi ke lona le re phušang ke lona le re susumetsang le ga ra dirametsa maria le ga re lefifi la bosio ke lerato leo re nang le lona bakeng sa gago ke lona le re sututsang le re tsosang le re etsang re netefatse gore re ba teng ka nako e tshwanetseng go tlotla deliver se tlang o kgotsofatsa ga modimo wa kgotso a o tlhonolofatse letsatsing la ka jeno modimo wa kgotso a o atisetse go feta ka moo o lebeletseng ka teng a o godisetse bana ebe bana ba tlang o tshaba modimo ebe bana ba tlang o rata modimo ebe bana ba tlang o utlwa modimo ka dinako tsotlhe ebe bana ba tlang o mamela bana ba tlang o holela leratong le tshabong ya modimo modimo a o fe bona tsatsing la kajeno a o hodisetse bana ba jwalo ka Kreste morena amen ya man ya go na le molaetsa mona ga nke kutlwe molaetsa o re tshwaretse e nna o re good morning brother Mike o dula o nketsa hantle ka mehla gaholo jwang ne ke hola ka Thursday gobane ya re tshepisitseng o a tshepagala ke Mapule Ntshuntsa kamane ka Small Farms the lady in red a re itebuela mama happy belated birthday happy belated birthday kannete ra itebohela ka baka gopola banna o na le motho ana birthday ya maobane o na motho ana birthday ya maobane a o setsedi ka moka ion site ka mono a o setsedi ya happy belated birthday le wena mme waka o gole o bone dilemo tse dintse ngata-ngata fela le ba birthday yang ka jeno modimo wa kgotso a tlhonolofatse gola o bone dilemo tse dintse ngata-ngata fela mogao wa modimo o apare o apese e be wona o phelang ka gare wena e re ga o bulang molomo wa gago o atlamisa molomo wa gago e be mogao wa modimo o tlang o lokisa dipolelo tse tswang molomong wa gago e re le motho ga o etsa gampe pele o araba mogao wa modimo o bose o arabile pele o utlwe o buile ntho yeno o sa nagana mogao wa modimo e be wona o tlang o director bophelo ba gago o controle metsamao ya gago o controle matso a gago o controle tsotlhe tse o di etsang batho o controle tseo batho ba o etsang tsone o re phelele ka go saeng kae re a leboa
14: ntate kgosi branai ke samaya gantle modimo a o boloke a o pepe a re bolokele wena
11: alleluyaokena
14: ka tlong a o boloke a mo lelapa la gago
11: oyesbrana
14: ene kenkeleone ka zonten
11: ka itebohela mama ka itebohela ka nnete ka itebohela modimo wa kgotso a tlonolofatse ya ke batle ke bua mara a ke sa buile a ke sa buile mentombiso yone a ke sa buile ke a ithulela re ketse tšhone
15: brother mike behind the mic o seng galetsatsi
11: oyes mama t
15: go bana le monyetla ona wa go ke go tshedisa ke ena malapeng a utlwileng botlhoko a tlhaueng a ditseng dikgone mana a itlamme ka dijale ba laetile dikendlele ke lokena zone 10 action zone 3 mane lapeng la ga thabana le matakata mo go betseng a o sempuse ga moya ga e le go bala ka kgotso brother mike o kotsi o tetebile o qetile sebaka se mo
11: saleaka
15: wa tlholo o sempusetsa mophomola o sewaka ga tla gopola ka smile sa gago modimo a lo etsa famili kao fela metswalle botlhe ka mogao ka lebitso la keresete morena a lo kena mane lelapeng la ausi wa maskavale valcraft morobetseng moradinyana modimo a lo ba etsa gantle batle ba sebetse gantle ka lebitso la keresete a lo kena strateng sa ka mona ga motlou mo robetseng a botiwa teng date a dipazuka tsa bo go bala ka kgotso ngwane se gale o kula o ya godimo letlase ba o isa godimo letlaseng paka jeno lena o fodile o setse gona lefatsheng botlhe lefatshe ka bopharamana ga mofokeng shavile mo robetseng afdidono ka mophomola gantle ba kulang le bona ga ba bitsetsa go wena modimo ya maatla a lo kena lelapeng la bomadiphoko mo wadiphoko a ntsa okamewa gae a le mosedi ya ka letsogo le maatla la keresete morena ka motlhonolofatsa mabitla otlhe modimo ya maatla le botlhe ba tla bula majo ba etsa mekete fapaneng ka lebitso la keresete morena mama thandi o qalesetsong le bantsebokeng modimo koo
11: ra itebohela mama ra itebohela ka nnete ra itebohela modimo wa kgotso a tlhonolofatse ka website parka ka mono tlhong ya pere ka dark city ka sasolo ka mono ya a ke le kopaneng dilo feletsa ntate mazibuko tsatsing la kajeno ntate mazibuko ya moya wa gae phomole ka kgotso ka nnete sebeditse go lekane o teng molaetse re ntumela ntate kgwesi re tshaba gore ai re tshaba gore a ye go faro okay re tshaba gore a ye go faro wa nako ena yo re dumelana le yena re a šwa Ya no. Tlhonolofala ntate le lelapa la gago. Amen.

0: a o fetule tlhonolofatso, a o tlhonolofatse in such a way ya gore wena o bo fetuwe tlhonolofatso ka bo wena. E re ga o tlamane motho yo o tla buang le ena le ka ba o ne a imetswe ga kae ga a qeta go bua le wena a utlwe a imologile. Motho ofe kapa ofe a na le mathata ga a qeta go kopana le wena a shake letsogo le wena o sa bua letho mathata a gae a ba santse a tlhotlhoreya a tloa go yena. Ke maatla ao Modimo a tlo o apesang ka ona tsatsing le na la kajeno going forward ka Kereste Morena. Ke rata o leboa nako ya gago, ke leboe tsotlhe bakeng sa gago tsatsing la kajeno. Ke o sia ka letlhaso le monate mamedi motle, ke re bophelong bona mathata otlhe re kopanang le ona le ga o ka etsala owe ema o tsotlhe. Don't give up, don't give up, Modimo o teng ka dinako tsotlhe. Le ga o ka etsala o thelele o wele ka lengopeng ema itlhotlhore o tswele pele ka leeto. Wa o qetela molaetsa ke ona ka mora ona ke tlo fa letlhaso le monate le letlang ka Tina Zungu a tla wena a re ezulwini ba se lendile le godimo mane ba re emetse mamedi motle ga re na nako ya papadi nako ya ga o wele jwale o tlo aga letsogo ga o sa ema a ga e fele ga oa ema itlhotlhore tswela pele ka leeto re aga mmogo kwana. Ga ke tsho ke re rorisorato le na le re kopantseng ga mmogo le re ka arogana pelo tsona di tiane bayo
1: ntate kwezi a tle go ntlenya ka festega hle ke le dumela go dulisa ba mamedi ba le kwa ha mo le mo rutu wa gona ntate kwezi
0: o setse go dulisa
1: maike ka mo ga maike ke le di sa ke go dulisa ke ne ka festega hle ka ikopela ka mo bana
0: go dulisa a no fella first ra ye jana o a le bo se me di motle ba yo a manunti ra ya ngalo unti ra jwa bana tsaba ha o sana ta wa me di motle ya hana tsa ya hana mpa he go ne letsa le hlaso le tla ka ena Phuthuma Tshiso a tsamaisana le Lusanda Petja ba tla wena ba re ngiphelele.
2: Ya caso, ya caso, ya caso.

0: سي وانا مخوزو غنا هلو يو يسي وانا مخوزو غنا نغون كيتي وانا magumba نغون كيتي magumba
1: yes magumba. magumba
0: اكو بوين كيسيا اوزيا مازيا اوزيا كاماني mkhotsa rona o ikopela yona makumba
1: eya mkhotsa rona ko go feleditse interview ya ne ya ne ba ya hantla ke re ke ba ba fana nye male
0: eh ba fana nge ke
1: ya jalo mkhotsa ga o funi cash
0: so wena mkhotsa rona he ha ke tsatsa tsena na mkhotsa rona go tlo kena ho artist team so wena mkhotsi voice note tsa lona re ding ka ka ho 078 585 9531 yes wena mkhotsa rona he re tsatsa tsena na he re tlo utlwa he ho ngata ka man ka na di bali wena mkhotsi ithute o bala mogotsi wa ka ene matsatsing a nana se ke lo etsa stop and go strateng mone stop and go sa ba go tiba ba mo bala mogotsi se o bala ke tlo ba emisa mogotsi se mbuka ke me emisa ga balle ha ba di land ke tla le yena studio
1: oh
0: ke etsa stop and go so ba go tla bona di dile le ready malume o tla ba le strateng malume tla le strateng ke tla stop and go ke lo kopa permit ka mane ka police station ba ska go tswa bana so he Ritlo ke nakaka ho abdi stembiso. Budi stembiso.
2: Malume. LDP.
1: Ah budwa.
2: Ah bona. Re ka misa party biki. Ho tsa mara. Ho tsa se kutwa moyeng re di a pompa studiong. He a ka menyo a he. Ah pa di a tsala nna biki tsa ding le ona. Ho tsa dipisi ba di teng ke. Thang mara. Ma tona hana ding go a fitile hand ke ra.
1: Manga. Ke se pa ka ida ya June. A ke re mo seba re birthday loading ke suspect re ka ena junu tlo bolteng wa zop distembiso
2: eh
0: wa course
2: no ke tlo ai how to have birthday ke tlo tswa man ke di raya go botsena wa ntwa ke patkame a mnadi man ke tlo di raya tano ke ne fela tsile fela di bo se ke na fela studio mona ke tlo ja birthday cake
1: yes zop distembiso
0: yes zop distembiso ene re batla utwa baking ena na ka manika na libali ke te fi ntse ne ntse di etsa hala he kgweding ena na ebile ke ya kgweding ena na konje ke ya go mmeine
2: mmei o ya mmei malume e ebekeng kgweding ena dimpinyana ke dijafatshe maobane he we celebrating dijafatshe bekeng ena re batho le tsela ntse re tsamatsama otlhe mona re sebetsa mane ke nagana serentho se re tlwaetse bekeng ena he mpinyana because jaanong he maobane mo nane re le kwana poriki kwana ka beka pola malome ke re man ke sile malome ka phoso man wa tsama tsingana tsa ke tsamaya le malome aholo re itsamela gotlhe mo na le malome last time ne re ile kwana nthong kwana o bulula so ene fe soweto
0: le mid valley
2: kamane ka nthong kamane ka nthong ka ko kae ka Lakeside Estate ya jaanong maobane hene re ka mane ka poriki re a mane kopotse malome ka bantse ke momme ga mane poriki re lo celebrate one of the big days in the calendar which is International Family Day maobane ka di 15 e ne le International Family Day so ke tsatsi le legolo agolo mane calendareng mona he jaanong re le na le bali a ke re la tseba gore he re dula re bua gore batswadi ba apala karole golo baneng ba bona re nana gape ga agologadi he le malapa ona motheo wa bana jaanong he ne re keteka tsatsi leo maobane re kena jwang he rona ga le mogatlho ona dibaretabeng ena ya malapa le motheo wa malapeng ke gore he bana bana he ba tswa malapeng batswadi ke bona ba re dula re toboketsa tabena gore batswadi ke bona matitšhere a pele maphelong a bana ba bona jaanong he ke mo thuto e golo e tlhang teng thuto e qalang teng e tswang teng gape jaanong ke se re ra le kante re no re batla ya sekolong fela gobane ga o sheba motheo wa bana ga ba qala kgata ya pele e tloa se ba fitlha ba tseba ntho tse ngata ga ba fitlha sekolong mana ke re ne o na o mathile o pele ona ngwanna man e tlwa le bana ba rutweng ga yang ke re thuto e qala gane jaanong he maobane he we celebrating tsatsi leo he re celebrator malapa a golo re no malapa ana le karolo kgolo a ka bapalang tabentsa ho bala le ba o bala haholo o tlia metlo wa o bala ka lapeng a ke re hotse hona wa lapeng ana go tswa ngona re phethola dipale ska ha le ditshumo ee ska ha o le maria jena he ke nana hore dipaolane di tswa ditofu tsena bo welcome dover ne ba beso ba tuka o le mosi lekoišeneng mona o tsatsi dikela ka fotlo ko ke mosuna o tswang ke mašala tsanong ka nako no se o tseba fela gore ga se ka ga tuka fela tlabe ke le number one pela setofu sane tsanong be re fitlha re bokana kao fela mane re phethola dipale ke batho ba baholo re qoqelwa ntho tse ngata tse re sa itsebeng tse sa itsebeng tse gone utlwa ka tsona tse qao tse dingwe gape utlwa ka tsona tsatsi leo tsanong ke nana gore he ke ona motho o ne le motla haholo o e re batlang go metlo o gutle gape re batswadi ke a tseba gore motlho mo dinako tse di tsamaile ga ise tshwana le pelepele mpa he ditofu tse dingwe a itsa le yo he tse dingwe ke dipaola e sa itsuwa so yanong he ke ntho tse goreng bana ga o ka wa itsewa paola o tlo o makalela gore ke eng paola o buakang le mašhala ke so ke ntho tse gore bana ga ba sa ditlwaetse mpa he ke nana gore re ka leka gore re adjuste to the current situation se re leng sona gore jaanong ntho tse di changile ga sa tshwara le pele gape ga sa dula sekape le pele mono dula bo ngwana malome boragadi bone re tletse ka tlong ka mona ge di-20 jaanong se re dula e le rona fela familynyana ya rona nyannyana e re phela le yona he ke moo kore ge lakatsa gore batswadi he be bona ba qalang taba ena ya dipale ka tlong ba balang bana ba bona le bona ba bale le batswadi ba bona so e tle kgone go qala ka moo so mo karolo ya lelapa e botlhokwa mabaping le go nyolosa taba ya go bala baneng ba bona ke nanao ke rona tlame re agelele karolo eo re thuse haholo so malapa a na le karolo e kgolo bomme le bontate bo gagadi bomalome ba na le karolo e kgolo ba ka bapalang go thusa bana go ka bala jaanong mabane ne re keteka taba eo mane poriki mane librarying ya teng mane bo ausna base le bo atele tshediso ka mane o monate ne le monate maobane re kopane

0: haholo man wa tsa support e ba re fang yona it's e kholo man e kholo e ke bona ntse re batla ba go tswa go tlele di booking
1: eh no o tlamile ke ntse ke di tsho ma ba nna gore batswa di ba skana ba fela romela bana di creaching ba skara romela bana di creaching tlamile ba tsebe gore creaching man yes una le bo teacher di tikolo na le bo teacher mpara karolo ya bona ntse e hlokala haholo o bana le bona he ke bona ba qala ba qala ntsela yena ke bona ba bula ntsela ke re bona na jela bana ba se tsawo ke bula tsela malume
2: ya
1: malume so ba tsadi tlamela ba bule tsela ba qala taba ina go bana bana ba tlwaela ke re ntwe re putsha re matsanga go lu gore ha e bentho na e be tswaedi ka malapeng a rona tono ga re re tlhomong e bentho ha e mehlala matsatsi so dutswa a ha e be tswaedi fela go be monate bana ba gone o natifelwa re tse nako e o reng ra gona because tse ding happy di spontaneous ha ke opola bo dipale bo di ink di le ntho tse spontaneous ka tlong ne se ntho ya o reng re tla ra ene ba ntho tse spontaneous tsa halang o ba monate ene o tsa ga se go tlile monate wa taba re batla dipalamana taba tsena di tle ka o fela jwa go utlwe o be monate tu wa bona
2: especially ka weekend tjena ke re mhlompe harabe ke pitseng biso re ka re re busy le rona re tsa msebetsing bana le bona ke di homework so ka weekend tjena ke nako ya ni family time kana kwa ni in the evening perhaps tomorrow when we come back from church re ka dula as a family hantse re qoka mongwe re etse nthena ya buka he story reading or re blalela bana dipale or re ba rekele di story bookunyana so re and then re tshoga Sunday he tlotlo re balla story book san sao
1: ijoalo story and dp ke o ne pile ba re o ne pile go molinaka e so tsena saka sa sa nyuluwa ga no ya o ne pile go molinaka and dp ka taba ena ya hore the mo har kopano ba monate ya ho ba monate re dutse ya monate re qoqa ka ho tshora hla kreke mane ka sonta wa dule ya monate mane ke tsa difate ha ho chisa ha ho le jene ke a tsiba ka sonta tsa bodutse wa tla fa black nyana ho monyana wa qala tsona ndi ya tsa ditaba sa ha be ke di tso ka ofela e di buka tse di ya qala di yatswa ke tiki tshe ke re ntsona di ba spontaneous na go ngata a se taba ya hore ha ho lwa kopane mntona wa itlela o tla le monate e ya phusha e ba di e qalanya na nyana e ha ho tla mme re hatella bhloko botla mme re qale hantle re tlela na hantle re late di se hantle taba ena e tla loka yona e ha se nthwe ka bang ka bosibulu bong fela ntho be se di e tla nka na go nyana mpa he kana na hore hantle re ya nyana nyane e tla ba stwaedi bana ba tla tloaela hore a ka tsonta ga mhlanga matsatsi ha ra hla kre ke mmane ka pala sa ya wa dina no go rula ka yona mane e ka ga da ni room ka la o jinga mane re fitla re qoqa ba monate ka ba kitcheneng o hle mo tla go malapa le dibona sonta ke tsa la o phumula tsa la la pa ba tpa ka ba phumula ba ba tsa tsa la manta o ya mo so ke dona grama na go eu ke ona ga e sibidisa nga holo o re qale metlo ona wa rona bo
0: ha we tswe jwa le ka batswa ding abdithembiso ke bone le na le fathers as first teachers ya peka di 29
1: men literacy imbizo yes men literacy imbizo last time in rekene ka ga yona
0: ha re fela ka mabenkeleng hanyane fela di tembiso a skisi fela re itswa re fela
3: di ba se maphodi sonta ha emon le emong ho tloa horeng ya boraro hoseng ho ya horeng ya bosupa hona mona le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the val
0: ali bali jot mo bua na mkhotswa gona ithute ngo bala read wena mkhotswa gona yes after sembiso ne re tshwere ka mane ka tabenya men imbizo
1: men litse imbizo ya ska ene ke chilo nna go fitleng hore tsena itlo ba di series tsengata tsa men literacy imbizo ntere tsa maya re bitsa ditsebi ho potapota na hore he ba tle he re tlo bua ka tabena ya e karolo ya bontate ho balemba o bala bana ka bokata bentsetsa thuto ho bana haholo tsonong he ka 29 hape khutla re phethela khutlela hape mo le hape re tabeng tsena tsa men literacy imbizo re ka rala bona bo ba rona mo bontate ba rona mo le bana le ntsebo tabeng tsa ka bana ba tlo buang ka tsela ya bona ba itsa

zakya na pono no sa masona sentse se tlile se qhishe qhishe la akeke chikiro no ba sele tlile tlile kwa petse le shebela hona nna bo phirima ha lo na bana tlile tlile le ale mabatha jola ka netele la sele ba sa di ba lo na bana mo sa di tlile a tshidika na hantla mo sa ka marao bana ba masia bona ke ba fatu ke na ro ba tla ba tshide ba tshe ba hona ntswana tsa dimo ba dimo ba nona ba tlile ba rupo a ding ho bana ka netele ba bana ba masia ba tlile ba ka ya ka sengketse ka netele ba se ba tlile mathata ba se bona ba keke ba se rata nna jalo ka ke le mosuwe ka nnete ke tlhile ke di laola ke le kwano setlhola sa morata ke se di itsa pele le morago ke le fatokela ya tsotlhe tse le tlhileng le tla tshwanela botlhe le tlhile di dietse dumelang bomme le bontate ba bana ba masea ka nnete le batlhankanano ba gwetsana dumelang ka go fela le bonjeme ya santsa le dumedisa letsatsin la kajeno ke deni hendri mokgomong ke na letshome le metso e ka bang e tsheletseng kgwedi ke ya motsheyanong selemo sona ke sona sa dikete tse pedi mashome a mabedi le metso e ka bang e tsheletseng hela dumelang ke a tshepa jwala ka nnete go le tswile hantle ke ye ke rate jwala ka nnete le nna ke ye ke tlhile ke dumedise jwalo ka ke reke mane ga o kena ke tla tla ke kala ka kosa monyako ke ye ke tshokege ka nnete lona thokolosi tsa mafura ka nnete ke le dumedisa ka go fela gobane beng ba lona ka nnete ba tlhile ba thabile ka nnete ba bososetse ka nnete ka tlhile le dien tse seng bo o fetileng lona baloi ka nnete he ntse ke tlhile ke le dumedisa le lona mono ka nnete he gobane ke a tseba go le lona ka nnete le tlhile la nala leka ra hlwele ya bosimo bona bo o fetileng ka nnete ntse re lelo ya batho ee ga se maga a so fela ke a tseba le fele pelo ka nnete le pelo tse ka ntsa majwe tjena tsane tse tshwana le tse jesu tse a dikentseng jaatla matshwano tshene sa pula sethunte tsamagolo ntse a le ratantshe le lejalwa kere ee helang ga ke tle ke kenyeletse jalo ka nnete bafebi babete ditsotsi kao fela ke tle ke re le lona dumelang tsa atla matshwalo sene sa pula o ntse a le rata le letsatsin la kajeno empa fela a sa rate ketso tseno basomi ba leshano ka nnete kao fela le lona ka nnete ke a tseba o sona le ba bangata ka nnete ba tlile ba tsoa ba bua leshano le nkganga ba melome mahebebe ka nnete tsatsin la kajeno le lona ntse ke re tsa atla matshwalo tsa le rata empa fela ketso tseno tsa rona a sa tlhile a di rate dumelang go na le bane ba tlhileng ba tsowa ka jeno lena ka nnete motho o ikemisetsa go pha badimong eno a keke ba kgutla le mongwe ka ba mme ka ba ntate ka baka la bofebe fela ka nnete o tla tla kgutla a tshwere mang kapa mang ga ke le dumedisa ka nnete lona bafebi botlhe ka nnete kgutlo tse nne tsa lefatshe metlhileng le le teng tla atla matsholo sene sa pula sethunte tsa marone o ntse a le rata le jesu la a mo rata mosadi ane ka nnete ya ileng a mo tholola ole ya bofebatlo motlhatswa manto ka yona se ka wa ga wena empa he o tla thijwa ke terata ge se bo tla thijwa ke eng dumela le wena tle tla atla matsholo sene sa pula sethunte tsa marone o ntse a o rata e nna ke mang ka nnete ke tlhileng ke tsatsa ke o bolelela go ke o rata go feta mang ke kebe ka bolela gore na ebe ke o rata go feta mang gobane ke tsatsa matshwalo sene sa pula sethunte tsa marole fela ya a tlileng a tsatsa go rata gobane nna ka nnete tla se o kgwedile letsatsi mona nke kebe ka bolela tsona tseto kago fela gobane ke tlabe ke tlhile ke o etsa lešiano ga ke dumedisa le botlhe banna ba jeleng tšhelete tsa mogolo letsatsing la maobane ba se ba kgutla ka mahee a tsatsing la kajeno ba se ba tlatla ba ujetsa ba ra e bona ba thwasitse ba thwasitse dikgaka ba bang ka nnete ba tlile ba kgutla le dikganyapa ntho tse kgono ee ke a tseba ba bangata ba nyametse maobane motho a kgutla kajeno o kgutla sana le kausi ano no itsae pate ane e tlileng e na le nye le sešhemo ka maga segetle ka mona a dipanetse di le pedi o ne o tabuile e lengwe o kgutla o tabuile tse pedi a go etse seta se le seng ei wa tsaba ke se boe saetseng o o tseba gantle seputla helang ga ke le dumedisetlhe bontate baruti le bomme baruti ba ditsotsitlheng ntse ke le dumedisa tla tla matsholo tsene sa pula sethunte tsa marole o ntse a le rata ntse le le ditsotsi di le jalo le le mašhano a lona ka o fela o ntse a le rata ee yatlheng batho ba modimo o ntse a le rata
le nona paki tsa mashano ka ofela tla tla matholo sene sa pula ntsa la ga ta hleng ga tse ba e u sona la ba go di ba bangata ba hlile ba buile le shano ka jeno lena ba pata motho e re motse ba hantle ona sa batle ke reke my hatileng e bile le paki tsa mashano di tla ne di hlaella hona mono ka mogo mofu ana ga ta ke reke ka teng e bile a ba shwella Jesu ka lefarli shano le le kaano dumela ntleng ke a tseba go na le ba bangata ba ne sentse ba phea meketeng le meketšaneng ye e tlileng e fapafapane ba utswitseng ba utswitse tse fapafapaneng bana ba bona ba ntse ba tlile ba di lata ka nngwe ka bobedi mono he le nona ke a le dumedisatlhe se utsweng gagolo beng ba mokete ba tla utlwa botlhoko bana ba di tlhoka ntho tseno o ka gona le batho ba elang mafung kapa meketeng o lo utswa fela mosebetsi ya bona o lo thusa ba ipatala ka utswa a gore ka nnete no batla kopusa tlhapa yone se le bona a se sa leyo go sane o tla se bona dibakiso ngwana ma moaisane a sa tshwara tsona go ya sekolong mane dijo ke bophelo bo bjalo ga o na ntho e re ka ba ga di etsa tseba jalo ka nnete gore ga ba tlile ba ga ba tla o tshedisa bono go na le ba shebileng tšhelete ya koleke gona o ke yena bokae ebe ba tla tla ba e gasa le motse ona ka ofela morong ke a tshapa jalo ka nnete go he tsotlhe ntse di lokile ka ofela ka nnete mo di tlileng e le gona teng deny hendry mokgomong ke se boodise moyeng ga jale ke tla ba le wena go fitlhela gorenyane ya lesome e le metsho ka banyemedi mme letsatsi nena la ka jeno ke le ka o bulela jalo ka pina tse tharo tsa tau ya matshega gana re nkosi phezulu ditsotsi thunya di a duma gona ka makong ka mane ka qwaqwa ka mane ke gona me o tlileng o ka utlwa mono he gothwe ditsotsi mona gothwe motho le a ka ba ba mogolo a ba dilemo di masome a tsheletseng o tla o tsotsa tapa lena ke la gale empa botsotsi bono bo etsala jwale tjena mme re tsebang gore le monna moolo kapang kgono ya dilemo di masome a supile morago tjena e a ka o etsa mpipetsi wena a dumelang ga re dumedisaneng a ke le re utlwe ka nnete gona e be re dumedisanang re le o ka letsatsin le ka jeno dumelang a ko nthomelele molaetsa mono ka whatsappong ka mane ko ngotlhele mogala ka mane ka 061 400 9894 o mang o dumedisa o le o kae a re ahe whatsapp e sa founelweng nomoro ya teng ke yane ya 078 585 9531 078 585 9531

Lampi le lehlono no ba buang ba bue ba somi ba some ba nyefudi jona ka nnete tse le tlile le tswela gobane jona he ha ile ka nnete ba nyalana ka jeno gore ba qhefana.

Muna, jolo ka o tseba hewe, mosadi wa pela zwao, kwa lelapa. Ya nka o mogata, ka o tla ka thusa mo tlhokomela. Ke fela pelo monna, o oketsa tiso go bona, o nyanyalanyana go ntse o mata. Ntate, ke le ntatemogolo.

I mama luma chava. Gigibika mina la mapeliana. Metso tawe shaba me ka ise ka ba mashume ma bedile motso ka ba nyemene ka marora na ya ho ya le shume deni hendri bo khomangi se budi sentse sitle sele moyeng ha jwa le ka kwano ka le kwa fema ha go di medise ha bo sa tswa mo vela le kwa fm 91.0 go ona me re lente mo na bo no he www.lekwafm.co.za ke ona mo tlhileng hape o ka re thola ka hona ka mono ke le ka mokena jolo sa nere ee ke mona phadi re lebohile ana re wena mokgoba a latelo jalo ke ditshepe gana re wena rato la ka manyarela ke yena a tlileng a qeta go kgutsa jalo ka kwano a tlile a o bolelela ka yona re e botsang ka dinto ena ga na re wena mamalo macha maroma fodisa ke motho ya jwang le pepele ke motho ya jwang tswere ke motho ya jwang ke itse o ka bua le rona ka mane ka nomorong ya WhatsApp o ka romela jalo gape le text message ka gona ka mono nomoro ke yana ya 0785859531 Tele mono nomoro ya mahala yona ke ya 0614009894 Sadimu le tlileng e ka ke lona la rakotswane tsena le tlileng le rongwetswe jale he ke tle ke tlile ke titimele ka gona ka teng ka mono ke tle ke dumedise bomme le bontate bana ba masea ka nnete

0: Ok. Ah oui. Ah oui, Lili. Eric, que tu as rien. Bout de la pile. Van canette. Ricky n'est pas quoi. Bout de la pile, mon âme. Eric, la fille, c'est la quoi. Se bea ka tlala mona jole ka nnete e tla ba mathata
1: mmela ntate mogomong a kumametse ntate wa ka le mmino wa monnate kumametse ka mona ka ga maphosa ka section e ke ba mosebetsi gatebe mme wa nthabeleng gatebe ke dutse le mme wa ka mme wa mthimkhulu gatebe a re dutse go mametsa until the last hour ntate mogomong rena le wena ba yo
0: Eh la sebe dumela ka mono le mme.
2: Tso khotso se budisa ka lapeng.
0: Khotso mme.
2: Se budisa ka ne ke kopa thuso hle ke kopa thuso ya go le hweletse ka mona ka Pilong extension 12 ma bonisa. Ba tlo go protecta rona bana ba o tshweng bana ba rona ba entse ngwana na I fly ba re ha o khutlwa mabitleng. E tlo ba mferefere re ba leise bana so re lekile go ya maponiseng be ke na ka ofense re batha maponiseng re ntse di-protection ona re ntse maponisa mao bana re ba founela ba itse ba tlo seva di-protection order kajeno so go utlwela gore batho golo ba seva di-protection order ba mo lefung ba re ga ba kgutla lefung ba tamaga rona mona ke tsebe ba tlo shapa bana rona kapa ba tlo ba bolaya ga re tsebe Re kopa thuso assembly fintate hlena ke kopa fela ho ha se fela sponsoring sa ka pilong ba phalele ka mona ka extension 12 ba tlo protecta bana ba go.
0: Mme hape ke kopa ho rotlo o tlele le na nomoro ya ne ya 112 ka cellphone ya hao ha jwale mme ba tla o fitisetsa sponsoring ka hona ka mona ka itsedi ka ke mahala ka cellphone ya hao 112 o khete emergency mono ba tla tla ba o phalela mona ka itsedi ka. Pepi ka seno sentse se tlile se tlhaela ka gona ka mono dumela morena malama fodisa ke motho ya o tsheisang empa a ntse a bua hampe ka thoko ka wena tswere ke motho ya tsebang go bina ke e mono ha se e ke e ke molaetsa o motho jalo na maloma fodisa wa motseba ke motho ya jwang le pepele na wa le tseba kapa wa tseba ke motho ya jwang tswere na o ya tseba ke motho ya jwang ha ibe o tseba tseno o ka romela mane ka WhatsApp nomoro ya mahala ke yana 078-585-9531 ke ka hona ka mono mo ka tleng wa nna wa buisana le rona ka hona ka teng o romelele jalo molaetsa o hatisitsweng wa lentswe la hao kapa o tlo tlhile o ngole
3: kgotso gape ntate mokgomong ke Priscilla Zimemo ka Lakeside Extension
0: 2
3: lepepere ke motho ya sa tsebeng ho bina hantle tswere ke motho ya binang ha monate bona bo haesale maloma fodisa ke motho a mashano ke a leboha ntate wa ka
0: ntate ke ntse ke tlhile ke o mametsa re kgotso ke nna ntate motsamaye mafobokwane ka mona ka mokhelela extension 11 a re tswere ke motho a nang le lentswe le monate maloma fodisa ke motho a utlwelang bohloko ha le pela hao empa ha tloa pela hao mona wa o tsheha ke nna ntate motsamai mafobokwane ka mokhelele extension 11
4: dumela ntate mokgomong Le pitsena ka mo ka studio ka mo.
0: Re ipheletse.
4: Se ipati motlong ka monana ka C7 Vanderbilt Park.
0: Hela.
4: Maloma fodisa. Ke motho a qabanyang. O luma ka monana o fodisa ka nkala. Go go ontsa nyanya ditaba ka monana a di isa ka o a qabanya maloma fodisa. O tonana go ntsana le wena. Mo selonsa ha o ifuna la botata a ntsa o luma wa o fodisa. Go ntsa nyanya ditaba bile ka nkala o ntsa o tshe. Ke maloma fodisa he o. Le pepele ke motho a sa tsebeng go bina. A ngwana mme ha o binwa ka mona ene wa hula o ya kwa ka ya hae noto le tswiri tswere ke motho a tseba go bina gere ke tswere mo hlakeng ai wa shapa pina ka utlola wa hlaka ntano ga yena ke tswere o tla ba shapa pina nana ai hula ai hula sa noto tsane tsa tshega le tshaba go ihule mpeng noto e ke tsona tseo he ka mogo ke ditseba
0: ala ala dumela ntate mogomong le ba mamedi ba le kwa FM ka ofena ke ntse ke ditse le lona ke masaba he masaba ke le buile gaitsedi yaka
5: dumela ntate mogomong ke le tsaba mamedi ba le kwa ke ntse ko mametse ntate ke re ke tshwaele hanyane
0: ye yam
5: ha o re le pembele ke le tsaila tswere ke motho a binang hamnate maloma fotisa kore ha motho a fitla mona o bua tjena ha fitla kwana o fetola ditaba yena maloma fotisa o tanki ntate re ke mamele ba bang gona ba e hlalosa ka tsela
2: ntate mogomong ntate mogomong
0: alala
2: mela ka mo ka stationing ka mo mela ntate ntate mogomong motho ha o tweke maloma fodisa o tweke le menemene ke bolela le menemene ha o thwe motho ke le pepele ntate mogomong o bolela letlaila ha o thwe motho ke tswere o bolela motho a tsebang bina ee ke nnana ka mona ka sona go batere ntate mogomong
0: tanki nnana
5: kgotso mme lepepele ke motho ya sa tsebeng go bina tswere ke motho ya tsebang go bina ha monate tududu ausi a short
0: tanki didi ausi a short nna bana besong ke mogomong se mogomo dumela ntate mogomong a re maloma fodisa ke motho ya buang taba ha eta a e fetole lepepele ke letlaila letlaile la moreneng tswere ke motho ya binang ka ntswe le monate mme mmamotaung ka mane ka face 4 ya rometseng ono wa molaetsa
6: dumelang sebodisa ka
0: seratana
6: tswere ke motho a binang a monate a lentse le monate maloma fodisa ke le menemene le reng a lefitlha pela gago diketse ka la o rata ga potela ba o seba
0: nthe ka menemene ntheke
6: ke mpuse ka mona ka dankenvin
0: e la o sempuse ke le wi la o sempuse e menemene ntheke e ke mane postola hebong ka ntho engwe le ngwe tse o kopana le yona mona le yona ena molai wa pele ke familia ka ke a gola se le teng temaneng tsa ka mane ka kerekeng ya postola ba e watla ba ha ba sa tsebe ba etsa remix ba bitse o sana e ke ke reke tsena tsa rona ka nnete o bolo o tseba gore na hantle hantle mosebetsi wa sefela ke ofe mosebetsi wa sefela ha e le hantle ke o kobisa di ga di ka ntlo ya o ibinela hodimo a o fitla mo ke sa jamu no no ke o kobisa mosebetsi wa sefela ha o ka suka hantle ka ofe tele le le le le le ambiba tsanana hina ha tsebe ka reng ya le he mini ka patswere yane ya ka bana ka kerekeng yane ya postola ha tsa tshwara di le le le le le le le le le amma biba tsala na dila feletswe ke mantsi lo mutla tla bo ha u ele le a u ele u ele ona le le thofeletse ha tsebo a ka reng empa ha ba tle kereketswe ona ne se sense ne se re ke a motshaba makelwane ke fela sa postola mo ne ke sutu ha nngwe tsibina debelo o thama melang ha ntla ntso bina mona go bina e ha o ka di mamela fela tsena ka ofela ka nete wa dipisa o tla dipisa ka ofela ha mo di mu halete ha ga gona ha yo mathata ba ri nkela mo di mu o tlo bona ke ke bala bala mathata e fela seno se jwa ya
2: ndade mela ndade mela go sembusa mola le mamela tsere a go bua ka tsere re bua ka mothabi nang ha monate ehe o utlwe mo skana go mo tlo go bina sa tsere mo tlhakeng ehe a je then le pepele ke le tlaila le pepele ke le tlaila ndade mo dasa tsebeng o ile mo thata tlaila ke lona le pepele le then maloma a forisa ke motho a o tsheisang ka meno wa ka pele a ka morago e le marumo tate
0: alek ee wa tla sota se bantung tate ga tlile go galela tshwepi jalo ka sephadi kgotso o e somana mafodisa ke motho ya abanyang e lepepele ke motho ya sa tsebeng go bua ke tse bona re motho o ke a bona na re tswere ke motho ya buang haholo ha thole ntate ke a leboa cha cha le pepele ke motho ya sa tsebe ya buang haholo shwahle ha ibo mkutlwane ee ke shwahle ee go ne o tswere ke shwahle monana ee ke tla etsa jalo ntate e re ke tle ke tlhele ke nke jalo jo shirimane ee bana ke bana ba ndoda heke le heke remix

sangibiza ngeginye nje phambili kangaka. Awuthule nkosikazi, ngiyiqhuba incwadi. Uthi la eThekwini sengiyashayela, nginokhodi 11 ngishayela amalolo obhokweni. Kulokhu isimuzi sisodlakazi, sala kahle manje plate othandekayo.

kile ga nna megale ba etapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of

0: latela gore nya botshelela mong ke manga ke nang gore nya botshelela ga jang batso okay ha tse
1: ke
0: ke tsa ba gona nik sweet ba ne ke ba tla bona
1: ke tsa ba gore
0: ha ke na chelete ha ke na koloi ha ke na letho ke yona mphetsa ba ye ya ya ne se ke re ke tla re ka se go o madi a ngana o tu madi a fariki ka se go ei go tu madi a fariki ka se go wa ke bo mamba ba kopela na tsatsine la ka jeno hle o nomoro ya mahala ke ane ya 0785859531 ke bona o tsebe se go mpa fela lo mogobedi fela o tsebe se go wena
1: ga
0: na how to madi a fariki ho tweng ka se go wa ha o tsebe
1: ha ke ba na go ithuta ka nna mo ba di le sekolo
0: ha
1: ha ha ha
0: e o hlule ile ha o tsebe gore ka se go wa o fetolela ntweni o reng ha o tsebe tsebe se go wa ke kgawana le wena o ntse o sa tsebe se go wa jwalo ke o sie ntse o lo jwalo e ha o se tsebe se ka batla o okay. All right. Hey, learn hand horn.
1: Hey, you know what? Did you give me that money?
0: Hey.
1: And it only works like a half. Why are you
0: late? You don't know what I'm going to talk about until morning. Hey. Hey, lang. E re ke tloela madaseng ke ma motho ka bona le wena o ka romela jalo ke bo mang ba golane tsatsine ka jeno o kopela bo mane tsatsine ka jeno nomora mahala ya WhatsApp text message ke yana 0785859531
2: ke rata ho godisa bohle ba holang ka letsatsi la ka jeno ke nna Mamokwena Motheletsi
0: me Mamokwena ke lebuile haholo ka molaetsa ono wa hao ka kwano me motsotso ha bo ishaba mashu a be di metso ka bang e me raro pele re tata re fitla hore nyana ya le shume le metso ka bang e medi me he tsatsine na la ka tseno jwa le ke ne ke tle ke re ka nete ke ho fe monye tla lwana jwa le tlo kopela bo ba ga tsane tsatsine ka tseno le bona ba hodana tsatsine na la ka tseno mafelo wa be ke bidai me jwa ang wena o tle ngontso le teng ke ya bona ka ntle ka mona o tle ho a tshisa mehe mafura lo ona a tlile ga tata anyolwa bo haufinyana ka kgwedi ena ya Phupujane a tata anyolwa mme ka mane ka Western Cape re ka mono o tlile o ntse o bonana jalo ka nnete gore he o ntse o tlile o henana mathata a dikgola ka ona ka mono mme le tabagolo mona e ntse e tlile e le koloi ena ya letona la bafapha la bophelo bo botle ka kwano ka re go e ke na ya Aforika Borwa ntate Aaron Motsoaledi koloi ya hae mono e la bona batho ba ka bang ba babedi ka mona ke sa fose ya ke tsona tse dingwe gape tse di tlileng di ntse di bona gore ntse di tlile di tsamaya jwang o kopela bo mang 0785859531 bjale ka nnete ke ne ke tlile ke re re tlotla re tsamaya ke tloele madeshe madeshe ke a mo tloela e re ke tle ke tsamaye ka mona ka nnete tsamaye ka mona ke tle ke tlile ke lise serumula jalo ka nnete o utlwale gore mme re leng teng gore na ebe ke o kae

Giornata una mosciana. Che ricchia una comona che sua comona avanza batti le vampatezze. Metsotso le shome le metsoka ba nyeme tlhano pele re tsatsa re ya hore nyane ya boka e sona hore ya le shome le metsoka ba nyeme di ke bo mambo ba kopela ne tsatsi ne la ka jeno ku fa manyeta tle tswa ga ndwena we se jo na wana mo shanya na ya ga ke fita ka bana ka dikhetle jwa la ka nete ba tlile ba nyeka jwa la ka ice cream ya le hlabula. Se jo na wana mashanya na fela jerete go vechetsa nye nye. A tsaba re tsontso ma metsa jalo ke yana ha ya le kwa FM 91.0 the heartbeat of the ball. Zubudi sama yang ha jalo ke sona Deni Hendri mo khomong ke tla tile ke se ke la opinyana me ke tile jola ka nete ke tla ke tloela jola ka nete tla mo ke dilimpo yona ka kwana. Se jo na wana mashanya na bampi tsa ba ke tlo tla ke phe ka ba botsa go na ke tlo tla ke phe ke sa tse bolo phe jena jwa na nada wana wana ba disa tlo ha u ka mana tu manaka.

Shabana ko hona jole tsena ke metsotso ya mashima mabedi ya metsotso me gago ka morao ba ga le shemile metsemedi se ba ngwana ka setse hona jole tsena ko kopela ba ba rago matsatsi a bona a tswalo ka poa qala letsatsi wa ba kopela letsatsi o bona o kopa joang ba kopela jwa letsatsi o qala letsatsi le bona le beke le bona he o kopa kopela ba ba rago ba o ba ratang.

Akena na dezili ka kwana ka Everton West a helele ndate makatula ke ya u dumedisa tsatsila ka jinlenana ndate jili ndate David jili lwana sentse ke khotso ndate khotso mholwana wa rona re a tseba he o tota o qeta go se bona ka ofela ntse o na le rona he sentse ke ga u dumedisa ndate ya papatho.

So ha ile mo ha re se re sina ba tlo ba ntlo re bua le bona he ka jilena e re nje go fe mo nyatla go ghethe pina e lengwe e ratwang ke wena pina le sibini he bo fitla ho re nya bobedi ka ho ga bobedi ke kenya molomo ka gobong go fana go ya o ka ghethe pina e ratwang ke wena ho 0785859531 kapo 0614098094 kopana le rona mo ghethe pina e ratwang ke wena le sibini sa yona.

Yes, ke na za ma sunshine o tsa ka kwana ka Foslo Ras ke mo di artist tse bang re ne re tshwanetse hore e be re ba le interview le yena ba fela ho latela mathata tekhniki ha re na ho ba le yena ka jeleng ba fela ke tsepa ka beketlang ke tla etsa ka hohle hohle hore ke kopane le yena a o se za ma sunshine re bona gona go kopanya taba gona jwang hobane ka mo ka beketlang di loja fatshe ho lo tupa le role ho lo qoba le role pele ho mona ile ba slim flaba me ba bona re get rid of the system. Yes, so jela ke reng ke e bang ne re tshwanetse re be le yena ka jeng le nana ho tike sithutsela sa medikane.